0: Antonio Lambada. 102.7 Star FM News Update.
1: Star Nation, oras sa buka buluan ng Pilipinas. 27 na star minuto na makalipas sa alas 8 na umaga. And news update muna tayo patungkol pa rin po Star Nation na isinasagawa pong pagtitipon dyan po sa White Plains Avenue sa Quezon City o yung People Power Monument, Star Nation. Kung saan nga sa kabilang aho ng mga pagulan, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdami ng mga nagtitipon ng mga realista. Nakalaunan nga po, napagalaman na natin na mga miyembro po pala ng Iglesia ni Cristo. Kung saan nasa umabot ng 8,000 na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtitipon ngayon. Diyan po sa EDSA White Plains Avenue sa Quezon City. Ayon po yan sa Quezon City Police District. Kung saan nga ho, yung mga kapulisan natin ay nagdagdag pa po ng mga tauhan para magbantay nga ho ng seguridad. Maging sa trapiko ho, dyan po sa mismo sa People Power.

0: at may hawak ko ng mga placard na pabor nga ho kay Senador Rodan de Marcoleta. Kung saan nga ho nitong sa kanya pong Facebook page ay naglabas nga ho ito ng kanyang payag. Ito nga ho kung saan tumugon si Senador Rodan de Marcoleta sa posibilidad nga ho na maaaring maaresto siya ngayong Linggo. At iginit nga nito na hindi siya matitinag sa kabila nga ho ng posibilidad na at maaresto. Kaya nga ho sa Senador, patuloy niya uunahin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino at ang paglalantad ng katotohanan. Iniyak din ho niya na ang kanyang pananiniwalang planado ang mga hakbang laban sa kanya, at itinuro nga ho si Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang umano'y nasa likod ng issue. Ngayon man, sinabi ho ni Senador Marcoleta na patuloy niya nga ho ipaglalaban ang kanyang paninindigan at ang anya'y katotohanan. At ito nga ho, Star Nation ay ayon nga ho sa Quezon City Police District ay pinayagan nga ho nila itong miyembro na Iglesia ni Cristo na magsagawa ng kanilang programa, at hihintay nila na oras na ito ay matapos. Yan. So ibig sabihin, Star Nation, dalawa pong ginaganap ngayon na programa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan ho sa People Power Monument sa EDSA White Plains Avenue, Quezon City. At isa naman po ay sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Mamaya ho, hingi po tayo ng update sa ating mga Bomboradyo reporters at Star FM DJs na nandiyan po sa mga area na mga nabanggit natin para bigay po sa atin ng update. Sa mga Star Nation natin, para sa iyo po pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang po sa ating website www.bomboradyo.com. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na. Makalipas ang alas 8 na nagmamagandang umaga, 8:33 in the morning.
1: 102.7 Star FM News Update.
2: 102.7

0: 102.7 Star
1: FM. Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: 102.7
1: Star FM. Star FM.
2: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
3: Tuloy paligid para sa Department of National Defense.
2: O ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Connect. Star FM News Connect.
4: Star Nation, sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating balitang national, Sandigan Bayan iniutos sa preventive suspension sa tatlong DPWH officials. Samantala, House Prosecution nadagdagan ng private prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, Star Nation, sa ating national news din, DepEd o Department of Education pinag-aaralan ang mandatory bag inspections sa mga paaralan. Sa ating international news, Caracas nianig ng aftershock habang tuloy-tuloy ang rescue operations dyan po sa bansang Venezuela. At sa ating sports news, Germany versus Paraguay mag-aagawan ng presto sa round of 16 sa FIFA World Cup 2026.
2: Star FM News Connect.

Metro and Megastar Manila, narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Martes, June 30, 2026. Huling araw sa buwan ng Hunyo. At live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.4.

0: 107 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio Labana, at narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect. Star FM National News.
0: Star Nation, iniutos ng Sandigan Bayan 5th Division ang 90-day na preventive suspension laban sa tatlong opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng mga kasong plunder at graft na may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control project. Sa dalawang magkahiwalay na resolusyon, inatasan ng anti-graft court sina DPWH District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at Assistant District Engineer Daniel Cortuna na pansamantalang cease and desist sa kanilang tungkulin o sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayon sa Sandigan Bayan, mahalagang masuspende muna ang mga opisyal upang hindi nila maimpluwensyan ang investigasyon o makagawa pa ng iba pang posibleng paglabag habang papatuloy ang pagdinig na kaso. Nilinaw rin ang korte na kahit na sa pihita ng mga akusado, hindi nito otomatikong pinapalitan ang mandato ng batas na nagbabawal sa kanila na gampanan ang kanilang tungkulin habang may kinakaharap na kaso. Nabatid na sina Bulusan, Gonzales at Cortuna ay kabilang sa mga co-accused ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Noong June 16, naglabas na rin ang Sandigan Bayan ng hiwalay ng 90-day na preventive suspension order laban kay Estrada. Kasalukuyang nakakulong ang tatlong opisyal ng DPWH at maging si Senator Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Nauna na rin nag-plead ng not guilty ang tatlong opisyal sa mga kasong plunder at graft na isinampa laban sa kanila.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, pinalakas pa ng House Prosecution Panel ang kanilang legal team matapos ipakilala ang ikalawang batch ng private prosecutors na tutulong sa pag-usig kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial sa Senado. Kabilang sa mga bagong private prosecutors, sina Attorney Teodoro T., Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Dabay, at Attorney May Divina Gracia. Ayon sa House Prosecution, ang apat ay may lamalawak na karanasan sa constitutional law, criminal at civil litigation, election law, corporate law, human rights at legal education. Makasama nila si Attorney Benjamin Tolosa at ang unang grupo na 10 private prosecutors sa pag-aahain ng ebidensya laban sa Vice Presidente. Haarapin ni Vice President Sara ang impeachment trial kaugnay ng mga aligasyon na umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Hindi makatotoo ang deklarasyon sa kanyang salin, unexplained wealth, laban kina Pangulo at mga banta na bantang payag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, pinag-aaralan ngayon ng Department of Education ang posibilidad na gawing mandatory ang pagsasagawa ng bag inspections sa mga paaralan bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad ng mga mag-aaral. Ito ay kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi na 3 estudyante at ikinasugat ng ilang iba pa. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol na bago ang naturang insidente ay sinasagawa lamang ang bag inspection sa random na paraan ayon pa sa opisyal, kabilang sa mga isinasaalang-alang ng kagawaran ang laki ng populasyon ng bawat paralan bago ipatupad ng naturang pulisya. Ipinaliwanag niyang maaaring maging malaking hamon ang mandatory bag inspections sa mga paaralan na may libo-libo estudyante. Bilang alimbawa, binanggit niya ang Parañaque National High School na may umigit kumulang 40,000 students. Bukod sa mandatory bag inspections, pinag-aaralan din ng DepEd ang iba pang hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Gabi lang pagdaragdag ng entry at exit lanes sa mga gate upang mapabilis ang pagpasok ng mga estudyante at ang proseso ng inspeksyon.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Samantala sa nation, sa ating balitang international, buling niyanik ng magnitude 4.6 na aftershocks ang hilaga na kabisera ng Caracas nitong Lunes na umaga, oras sa Venezuela. Napatid na bunso nito na kabakailang dalawang malalakas na lindol na tumama sa bansa. Ayon sa mga otoridad, walang naitalang panibagong pinsala mula sa aftershock. Patuloy naman ang malawakang search and rescue operation sa mga apektado lugar, lalo na sa La Guardia, na isa sa pinakamatinding tinamaan ng lindol. Batay sa ilang report, umabot na sa halos 1,500 katao ang nasawi habang marami pa rin ang nawawala at patuloy na hinahanap sa mga gumuhong gusali. Dumarami na rin ang tulong mula sa ibang bansa. Mahigit 24 na bansa ang nagpadala ng mga rescue teams, pagkain at iba pang supplies upang makatulong sa Venezuela. Sa kabilang banda, 21-year-old na lalaki naman ang ligtas na rescue sa ilalim ng gumuhong gusali matapos ang mahigit 106 na oras na paghanap. Isinagawa ang matagumpay na rescue operation sa tulong ng mga team mula sa Venezuela, Mexico at El Salvador.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Star Nation, sa ating sports news, FIFA World Cup 2026 update. Aba, papalapit na po tayo, Star Nation, and the finals. Kumbaga, malayo na, pero papalapit na tayo. Dahil pag-aagawan ngayon ng Germany at Paraguay ang isang presto sa round of 16 na nagpapatuloy ng FIFA World Cup 2026. Nakatakda kanilang tapatan bukas na alas 4:30 ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Ang matatalo sa knockout match na ito ay tuluyan ng magbabalik sa kanilang bansa, habang mananalo naman ay makakapasok sa best 16 teams at magkakaroon ng pagkakataong umusad sa quarterfinals kung may papanalo ang susunod na laban. Maswerte nakapasok sa round of 32 ang Germany matapos itong padapain ng Ecuador sa score na 2-1 sa kanilang huling laban. Laging posible ito dahil sa magandang performance na kumpanan sa mga nauna nilang laro. Paungunahan pa rin ng German footballer na si Jamal Musiala at Kai Havertz ang kanilang kampanya laban sa La Albirioja, ang national team ng Paraguay. Nakapasok naman sa knockout stage ang Paraguay dala ang kanilang kilalang matinding depensa at physical laro. Sa kanilang huling laban sa Group D, nagtapos sila sa isang goalless draw kontra Australia sa score na scoreless na nagbigay kitaan upang makapasok sila sa susunod na yugto.
1: At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
1: Star FM News Connect!
0: At Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibo balita, kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa pila ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapagatid balita, Star DJ Antonio. At once the Star Nation, huwag niyo kalimutan i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At para sa iyo pang detalyado mga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com. Star Nation, oras sa bukapuluan ng Pilipinas, 21 star minuto na, makalipas sa alas 10 na umaga, 10:20 na, 10:21 in the morning. Palitiktog tayo dito pa rin po sa inyong ipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo! share mo.
2: Star FM News Connect
1: 102.7.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like
0: para sa restoration sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit ang lasod 0-bag. 10:53 in the morning.
2: Good morning!
0: O, Star Nation, tuloy-tuloy lang po ang inyong pagtutok sa mga programa po ng Star FM. Dahil bibigyan pa rin po namin kayo ng mga music, entertainment, trivia, and information. Yeah. Ito nga ho, Star Nation, ilang po mga tulay at kalsada patungo Malacanang. Sinara nga ho, kasunod ng magkahiwalay na pagkilos ng Iglesia ni Cristo dito po sa Quezon City at sa lungsod ng Maynila ngayong araw po yan. Kung saan nga ho, isinara po yan. Yan ng mga otoridad. Kung saan nga ho, ang pamunuan nga ho ng Iglesia ni Cristo nagpalabas nga ho ng kanilang payag ng pagsuporta ng kay Senator Rodante Barcoleta. At isa naman pong isa sa mga individual ho na naaresto nga ho dahil sa pananakit umano ng mga pulis sa ginaho ng tensyon na nangyari nga ho sa pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan po sa EDSA White Plains sa Quezon City. O, isa po sa mga individual. Habang ilang mga aktibidad naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay sinuspendido nga po ngayong araw ng Martes, June 30. At syempre mga ilan pa po mga nagbabagang balita sa Nation, pumunta naman po kayo sa ating website www.bomboradio.com. At Star Nation, check out muna ang inyong Happy Man Every Day, yung kapartner sa tawanan at DJ na heart up sa Hagabal Pa at Yummy Pa. Right. Star DJ at Tonya Labara is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: Pero huwag kayo magkanila dahil Star Nation, makakasama nyo naman ang ating nag-iisang bolero na boyan, Star DJ German Bolero. Hanggang alas 12 na katangalihan sa programang Star Hits Express. Muli tayo magkardigan, Star Nation. Bukas ulit, araw ng Miyerkules, alas 4 madaling araw. Hanggang alas 12 na katangalihan sa ating mga programa sa umaga at tanghalian. Olivia Song from Shawn Mendes and Camila Cabello para sa awiting Senorita. Ito pa rin po yan sa inyong impinan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: May chika Akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC Akes, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pills sa pes kahit hagarda bersosa ang live. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at Spread Love, mga sis.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
8: Star FM!
2: Star FM! It's all for you!
10: Star FM!
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: The hits coming to you fast. Non-stop. Here now is Star Hits Express.
3: Star Hits.

0: German Bolero.
1: Isang maulan at matrafik na umaga ang sumaating lahat. Ay grabe ha, no? If you're late, you're not alone. Rockstar Nation natin, it's a good morning. Kayo pa rin po yung nakikinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 star minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga, 11:16 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At naku. Sige, sabay-sabay po tayong mag-inhale. Okay. O, exhale. Yeah, perfect! Ang galing naman huminga. O, kailangan mong huminga. Sige, magbaon ka ng madaming pasensya. Dahil gets na gets kita, valid na valid kung ano yung nararamdaman mo sa mga oras na ito. Late ka, half day ka. Hi. Sabi natin, tatawa na lang talaga natin to. Yung mga pagkakataon na malamig kaya medyo late ka nagising. Pero sabi mo, hindi, okay pa yan. Sige, kaya ko ihabol yan. Pero paglabas mo, OMG, the EDSA is cracking. Grabe yung traffic ko, ano? At gets na gets kita. Ito kasi kapag Tuesday is the new Monday. From my, ano ito ha, own opinion. Sa observation ko din naman, 'di ba? Kapag Monday medyo konti pa lang din yung sasakyan niyan sa kalsada, pero pag Tuesday talaga, trust me, nandiyan po silang lahat. Inilabas nila lahat ng kanilang mga sasakyan sa kalsada. Oo, kaya nga sinasabi ko, Tuesday is the new Monday. Kapag nag-extend yan ng Wednesday, edi Wednesday is the new Monday again. Ganun. Pero isang panibagong pagkakataon po, muli ang pinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, nagagupuhan at super duper sa kasipagan ng mga Star Nation natin. Nako, ihinga mo yan. At yung mga ines, wala pong magagawa talaga yan sa atin. Ikapapangit pa natin yan. Pero tulungan natin ang ating sarili para maging hindi naman magkaroon ng good vibes, pero mawala lang talaga yung ines, galit at puot sa inyong mga isipan sa mga oras na ito. Huwag nyo pong hayaan na yan ay mapunta sa inyong mga dibdib. Oo, dahil valid naman ang iyong nararamdaman. Pero tulungan ang sarili para hindi pumangit. Bayan, nasa mid siya. But anyways, mga ka-Star Nation natin, hanggang alas 12 po tayo ng katangalian sa programang Star Hits Express with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Bobulabulain kayo hanggang alas 12 nga ng katangalian. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng

0: German Bolero.
1: All Too Well by German Bolero. By Taylor Swift, dito lang po yan sa 103.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Ano yun? Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 33 Star Minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. 11:34 na nga. Ayan, nagdagdag na. 11:34 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Naku, natatandaan mo ba yung mga pagkakataon na ikaw ay sinasabihan ng kung sino man kapag ikaw ay umiinom ng malamig na tubig? Sabihan ka, huwag ka uminom yan. Nakakataba. Nakakataba yan. Ano talaga? Ang dramatic. Ba yun? Parang wala naman. Diba? So ito ha, according kay sa isang nutritionist na si Pooja Makija, sabi niya, ang cold, no, ang malamig or yung ice cold, kahit may yelo pa yan, o kaya naman yung room temperature cold lang, no, yung parang cool, no, na mga tubig, eh, wala talagang tubig na makapagpapataba sa atin. Ayan ha, wala. Kasi tubig yan. Now, according sa The Journal of Clinical Endocrinology, charot, endocrinology, ano ba? Naging criminology tuloy. Sabi doon, eto pala ha, The Journal and Clinical Endocrinology and Metabolism, yun. No, kabuuan, according to that, wala, no, yung pag-inom ng cold water or yung malamig na tubig or yung kahit yung may yelo, eh, hindi po yan, actually nakakatulong pa daw yan sa pag-lose ng weight. Oh, diba? Diba? Diba? Ayan na, yung tubig kasi wala po talaga siyang calories. So, imposible po talaga na yung pag-inom ng tubig, kahit malamig man yan or room temperature na cold water, eh, magpadagdag sa iyo ng weight. So, pwede mo namang enjoy, no? Yung pag-inom ng tubig, cold man yan, hot, warm, kahit anong oras, kahit nasaan ka pa, ano, na walang pag-aalinlangan or walang worries, no? Na ikaw ay tataba. So, wala talaga yan. Kasi liquid yan eh, mga kababayan, liquid yan. No, baka ang iniisip kasi nila, kapag uminom ka ng malamig na tubig, yung may yelo, no, eh, nafifreeze nito, no, yung taba. Diba? Hindi naman. Diba? I mean, yung katawan kasi natin, meron siyang capabilities, no, para ma-regulate yung body temperature natin. So kahit naman ano yung iinom mo, no, kahit malamig pa yan, eh meron kayang mag-adjust ng ating katawan para automatic, no, painitin niya yung katawan mo. Para hindi ka lamigin, ha? Oo, talaga. So yung katawan natin, meron po talaga siyang kakayahan na para i-burn yung calories, no? Yung halimbawa, uminom ka nga ng malamig na tubig, no? So mag-a-adjust yung katawan natin. Napakagaling, 'di ba? Ayan na, kung like mo yan, edi i-share mo na yan. Kung kanino man, sino man nagsabi sa'yo niyan. Diba? Ano, hindi ka na talaga iinom? Minsan kasi masarap talaga uminom ng malamig na tubig. Ang iisipin mo lang dyan, eh mabe-brain freeze ka. Kapag halimbawa, sobrang lamig naman, diba? So yun yung makailangan mong pagtuunan ng pansin. Huwag naman ganun. Diba? So cool water muna kapag galing ka sa pag-jogging, galing ka sa sa gym, ganyan. Kahit cool water lang, wag yung ice cold, wag yung may yelo, ha. Ay, tuloy-tuloy ba rin po tayo sa ating programang Star Hits Express, kasama kabadingan, kabalahan, Star DJ German Bolero.

0: DJ na palaging sa Sargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayo hanggang alas 12 ng katangalian sa programang ito. Kaya naman, right now, check your time. 38 star minutes. Makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:38 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM! Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
5: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
6: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: sa Senado.
1: Ang Philippine National Police naman naka-full alert na rin kasunod ng emergency rally sa may EDSA. Ang National Capital Region Police Office naman kinumpirmang meron na pong mga individual na inaresto kasabay ng rally.
2: Si Senator Marco Leta naman binatikos ang nakatakdang pagsasampa ng ombudsman ng plunder case laban sa kanya, habang si Ombudsman Remulla itinanggi na isa itong uri ng pamumulitika.
1: Ang Malacanang naman kinansela ang ilang nakalinyang public engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng palasyo kasabay ng mga serye ng biglaang pagtitipon.
2: Sa ating FIFA update, abangan humamaya, four-time world champion na Germany tanggal na sa FIFA World Cup 2026.
1: Balita naman mula sa probinsya, ang outbreak ng chikungunya na itala sa Basay, Samar.
2: At live nationwide via satellite, dumako tayo sa Italia ng ating mga balita. Kinumpirmaan ng Iglesia ni Cristo spokesperson na si Brother Edwil Zabala na ang isinagawang rally sa EDSA ngayong umaga ay bilang pagpapakita ng suporta kay Senator Rodante Marco Leta. Naganap ito matapos i-anunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na kakasuhan si Marco Leta ng plunder, isang non-bailable na kaso. Ayon kay Zabala, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, ngunit tutol sila sa pagbaluktot nito, lalo na kung layunin ay pagtakpan ng katiwalian. Binigyang din niya na si Senator Marco Leta ang nanguna sa investigasyon sa isa sa pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Kahapon ngayon, anunsyo ni Ombudsman Remulla na ngayong Linggo ay ihahain na sa Sandigang Bayan ang non-bailable case laban kay Marco Leta kaugnayan ng campaign donations na nagkakalaga ng mahigit sa 75 million pesos. Maliban sa kanila, ilang grupo rin umano ang nakibahagi sa biglaang rally. Kaugnay po niyan, kinumpirma ng National Capital Region Police Office na dalawang individual na ang inaresto matapos ang kaguluhan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at ng kapulisan sa isang rally sa EDSA itong Martes ng umaga. Sumiklab ang tensyon matapos kang ilegal na iparke ang ilang bus na nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA White Plains. Ayon kay Director Major General Anthony Aberin, natanggal na ang mga nakaharang na bus at agad na hinuli ang mga nasa likod nito. Kinumpirma rin ni General Aberin na kabilang sa mga inaresto ang isang nanapak at ang driver na nanakit sa kapulisan. Samantala, isang pulis ang isinugod sa pagamutan matapos na mahagip ng isa sa mga bus. Bunsod ng insidente sa lugar, nagdeploy na ang National Capital Region Police Office ng halos 5,000 tauhan at humingi na rin ng reinforcement upang mapanatili ang seguridad at kaayusan doon. Kasalukuyan din na ipag-ugnayan ng pulisya sa mga pinuno ng kilos protesta upang matiyak ang kaayusan at maiwasan ang muling pagharang sa mga lansangan.
1: Nagdulot naman ng mabigat na daloy ng trapiko at abala sa mga motorista ang pagharang ng hindi pa natutukoy ng mga grupo sa may EDSA People Power Monument para magprotesta nitong umaga ng Martes. Bandang alas dos po ng madaling araw, nagsimulang magtipon ang mga grupo sa lugar. Inuulat naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kaninang dakong alas 4 ng umaga, tinatayang nasa 500 rallyista at 30 sasakyan ang nagmarcha patungo sa may EDSA White Plains. Pasado alas 5 ng umaga, nang i-anunsyo naman ng MMDA ang pansamantalang pagsasara sa trapiko ng White Plains sa may eastbound at westbound. Bunsod ng inaasahang mabagal na daloy ng trapiko sa lugar, inabisuhan ng MMDA ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong mga ruta kung maaari. Hindi naman malinaw sa ngayon ang layunin ng protesta ng mga nasabing grupo, subalit ilan nga sa mga kalahok ay nakasuot ng puting t-shirts na may nakalagay na salitang transparency at accountability. Bagya namang binuksan ng single lane sa may EDSA White Plains northbound kaninang alas 6 po yan ng umaga. Agad naman inilatag ng pulisya ang security measures sa lugar para mapanatili ang kaayusan. Samantala, isa rin pong grupo ang nagtipon-tipon sa may Liwasang Bonifacio umaga nitong Martes, subalit hindi pa malinaw kung konektado rin ito sa isinagawang protesta sa may EDSA People Power Monument. Sa kaugnay pa pong balita, naka-full alert na rin ang Philippine National Police kasunod ng napaulat na umano'y emergency rally ng religious organization sa EDSA nitong umaga ng Martes. Sa isang pahayag, sinabi ng pambansang pulisya na masusing minomonitor ng Philippine National Police Chief na si General Jose Melencio Artates Jr. ang sitwasyon mula sa PNP Command Center. Nananatili namang nasa ground ang mga police unit at patuloy na nakikipag-ugnayan sa concerned units para matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Patuloy ding nakatutok ang pambansang pulisya sa police operations para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Mapanatili ang kaayusan, gayon din ang daloy ng trapiko at mapanatiling matiwasay ang sitwasyon kasabay ng paggalang na rin sa mga karapatan ng mga nagpuprotesta sa lugar. Base sa naging crowd estimates sa People Power Monument sa EDSA White Plains nitong umaga po ng Martes, pumapalo na sa 7,000 ang nagtitipon-tipon sa lugar, habang nitong alas 9 po ng umaga ay tumaas pa po yan yung bilang na yan. Ayon kay National Capital Region Police Office Regional Director Major General Anthony Aberin, wala pang ipinapakitang permit ang grupo na nag-uutirisa sa kanila na isagawa ang naturang pagtitipon na nakaapekto sa mga motorista sa kalagitnaan ng morning rush hour. Nauna naman nang kinumpirma ng Iglesia ni Cristo sa isang statement na kanilang tinututulan ang nalalapit na pagsasampa ng plunder case laban kay Senador Rodanti Mark Coleta. Iginit din ng INC na hindi sila titigil na ipanawagan ang katarungan kahit pa maipakulong na ang senador.
2: Sa kaugnay pong development mga kaumbo, si Senator Mark Coleta ay giniit ng pagsasampa ng kaso laban ho sa kanya ay hakbang para siya'y hindi humakalahok doon sa nalalapit na pagsisimula ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. May live report dyan si Bombo Angelo Aganan.
0: Bombo Genesis, Bombo Ever, iginiit ni Senator Dante Marcoleta na planado umano ang kinakaharap niyang kaso at posibleng pag-aresto upang hindi siya makalahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcoleta na nakikita umano niya ang isang pattern kung saan mas inuunaan niyang usigin silang mga umano'y nagsisiwalat ng katotohanan sa mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno kaysa sa mga umano'y pangunahing responsable sa paggawa ng katiwalian. Inilarawan ng senador na tila dalawang ibon sa isang putok ani ang ginawa sa kanya kung sakaling makasuhan at maaresto dahil hindi na umano niya matutuloy ang pagsisiwalat sa katotohanan sa flood control scam at hindi na rin siya makakasali sa impeachment trial. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Dante Marcoleta.
3: Kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan.
0: Kasunod nito, Bombo Genesis, Bombo Ever, binanggit din ni Marcoleta ang nakabingbing reklamo umano laban kay dating House Speaker Martin Romualdez mula pa noong Abril 2026, ngunit hanggang ngayon ay wala pa umanong aksyon dito. Binatikos din niya ang pagsasailalim sa isang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH bilang state witness sa halip na aniyay usigin. Inakusahan din ng senador ang Office of the Ombudsman na umunay nasa likod ng mga pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Habang question din niya na tila alam na umano na Senator Panfilo Ping Lacson ang mga mangyayari dahil sa pahayag nitong siyam na senador pa ang makakasuhan matapos maaresto noon si Senator Jinggoy Estrada. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Dante Marcoleta.
3: Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan.
0: Samantala, Bombo Genesis, tinuligsa at tinawag naman ni Lacson na gaslighting umano ang mga naging aligasyon ni Marcoleta at pagtatangkang iugnay ang kanyang mga naging pahayag sa kaso na kinakaharap ng kapwa senador. Ipinaliwanag niya na ang kanyang naunang pagbanggit na maaaring may siyam na senador na makulong ay isang hypothetical scenario lamang na may kaugnayan sa usaping konstitusyonal kung paano bibilangin ang kinakailangang 2/3 na boto ng Senado sa impeachment trial kung may mga senator judges na hindi makakalahok. Kaugnay nito, Bombo Genesis, iginiit naman ni Marcoleta na handa siyang harapin ang anumang kasong isasampalaban sa kanya at sinabi niyang hindi siya titigil sa paglilingkod sa publiko. Si Marcoleta, Bombo Genesis, ay nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman dahil sa umunay pagtanggap nito ng 75 milyon pesong halaga ng regalo o donasyon mula sa tatlong individual noong Enero 2025 nang siya ay nagsisilbi bilang kongresista pa lamang.
2: Bombo Jello?
0: Yes, Bombo Genesis.
2: Diyan sa may Senado, may rally ba ngayong umaga?
0: Sa ngayon, Bombo Genesis, ay wala tayong namataan ng pagpasok natin dito ngayon at kasalukuyan ay wala namang mga namamataan dito mga nagrarally, Bombo Genesis. Tangi ang naganap lamang na biglang rally nga ayon dito sa may EDSA, Bombo Genesis.
2: Oo, kasi ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung rally nila ay para kay Senator Rodante Marcoleta. Wala bang nababanggit ang mga security officers dyan kung mayroong nagbabalak or may natanggap silang impormasyon na nagbabalak na magsagaw ng rally dyan mismo sa may Senate bilang pagpapakita ng suporta kay Marcoleta? Kasi kay General Bato noon, kay Senator Bato, ang rally isinagawa dyan sa may Senate, sa harapan ng Senate, bilang pagpapakita ng suporta sa kanya.
0: Tama ka dyan, Bombo Genesis, ano, at kasalukuyan nga ay akin, no, kumpirma pa natin iyan dito sa Office of the Sergeant at Arms. Pero sa ngayon, Bombo Genesis, ay maluwag naman ang seguridad dito sa Senado. Wala namang abiso sa amin na magkakaroon ng rally dito sa labas ng gusali. At kanina nga ay dagdag ko na rin, Bombo Genesis, sinubukan natin kuhanan ng payag itong siya Senate President Sherwin Gatchalian dito nga sa nakatakdang pagsasampa ng kaso dito kay Senator Dante Marcoleta, at sabi niya ay hindi muna siya magbibigay ng komento sapagkat wala pa naman ang kaso, Bombo Genesis.
2: So pumasok si SP, si Senate President, pero si Senator Marcoleta, although I understand na naka-sinadya sila, no? Pero ngayon wala siya, hindi siya pumasok.
0: Wala sa ngayon dito si Senator Dante Marcoleta sa Senado, Bombo Genesis. At ito namang si Senate President Sherwin Gatchalian ay nagsagawa ng walkthrough, ano, dito sa ginagawang paghahanda ng Senado bilang impeachment court sa nalalapit na trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jero.
4: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo!
2: Mula dyan may mataas na kapulungan, hanguin natin mamaya ang live report mula po dyan sa may EDSA, mga homo sa may Quezon City. May live report din po dyan mamaya ang Star FM Manila. Pero bago ho yan, maki-update po muna tayo dyan sa may Office of the Ombudsman. Bumbaber.
1: Si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya maring itinanggin na layuning mabawasan ng mga miyembro ng Senate Minority sa mga kasong ihahain sa korte. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario.
5: Maring itinanggi ni Ombudsman Jesus Kitsbinboing Rimulya na mayroon ibang layunin o motibo ang kanilang mga isinasampang kaso laban sa mga senador. Kanyang binigyan din na walang kinalaman at hindi umano nais ng tanod bayan na sa kanilang paghahain ng kaso ay unti-unting mababawasan ang mga mamabatas na miyembro sa minorya ng Senado. Gitnyaya, sa ikinasang motu proprio investigation ng Office of the Ombudsman, lumalabas na mayroong pananagutan partikular si Senador Rodante Marcoleta sa makaraan nitong payag sa panayam. Kung kaya't kasabay sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, kanyang kinumpirma ang pag-aayin ng kasong plunder laban sa Senador.
6: Rodante, wala yan. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito dahil moto proprio. Apparently, the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder.
5: Bagamat hindi na idinetalye pa ang patungkol sa kaso, may kinalaman ito sa muno'y natanggap na 75 milyong piso halaga ng campaign donations ng mamabatas noong siya'y tumakbo bilang senador sa makarang eleksyon. Kung kaya't ayon kay Ombudsman Rimulya, posibleng mapatawan ng suspensyon si Senador Marcoleta katulad ng kay Senador Jingo Estrada na harap sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Subalit anyaya, nasa Sandigan Bayan na ang diskresyon, kaya't kung ito ang maging desisyon ng korte, maaaring hindi na makapag-participate o makalahok ang mamabatas sa mga gawain ng Senado.
7: Kasi plunder, sir?
6: Yes. It will depend on the court, of course.
7: Okay. In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Exactly. Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun. It's Senator Marcoleta. Definitely, ano na, for the solution na. We're about to file it already.
5: Samantala, mariin pang pinabulaan ni Ombudsman Remulla na mayroong kasunduan sa ilang senador na lumipat sa kasalukuyang mayorya mula sa minorya ng Senado.
4: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo!
2: 16 na minuto magkakabumbo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik ko tayo sa usapin ng rally na nagaganap dyan sa may Quezon City, sa may kahabaan ng EDSA. May live report dyan ng Star FM Manila sa pamagitan ni DJ Kimmy. Kamusta dyan, DJ Kimmy?
8: Magandang hapon, Bombo Genesis. Nagpapatuloy nga ang pagdating ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA White Plains. At kasalukuyan nagsasagawa ng kilos protesta ngayong araw ng Martes, June 30. At sa ngayon, nasasaktuhan natin ang programang inorganisa ng mga ralista kung saan kaninang alas 10 ay mga, may mga nagtanghal na rin. Wala pa kaninang alas 10 ng madaling araw, mga ikasa ng mga ralista ang pagtitipon dito sa EDSA People Power Monument upang ipanawagan ang transparency, accountability, justice at peace. Nagbigay naman ng pahayag si spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si Brother Edward Zabala taugnay sa kinakahirap na kasong plunder ni Marcoleta na nang istilang iparagi sa mga kinahukuman na kahit pa nga ipakulong si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa paghingi ng katarungan na para sa bayan. Nakikita rin ng mga mangilan nila na umaalis palabas ng EDSA White Plains habang may iba rin na papunta pa lamang upang makiisa sa protesta. Bahagyang nagkaroon na ng tensyon at nagkatulakan pa sa pagitan ng pulisya at miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa White Plains. At makikita rin natin ang mga bus na naging service ng mga miyembro ng INC. At ayon nga sa ilang mga dumalo, galing pa sila sa mga karating na probinsya katulad na lamang ng Laguna. Pansamantala namang isinara ang eastbound at westbound na bahagi ng EDSA White Plains at pinayuhan naman ang mga motorista na humanap na muna ng maaaring daan ng ruta. Sa kanila naman natin kanina kay PMAJ Jennifer Ganaban, Chief PIO ng QCTV. Although may mga nasagap naman sila na impormasyon na magkakaroon nga ng rally, ngunit wala silang nasagap ng exact date at oras. Kaya according sa mga otoridad, ay tinawag nga nila itong emergency rally na agad din naman nilang narespondihan. Maximum tolerance nga ang ipinatutupad ngayon ng kapulisan kung saan nakapag-deploy sila ng 1,362 na QCTV personnel upang magpatupad ng safety and security dito sa nagpapatuloy na kilos protesta, Bombo Genesis.
2: Mm-mm. Yung northbound lane ng EDSA ngayon, DJ Kimmy, open na ito? Bukas na sa traffic?
8: As of now, Bombo Genesis, ayon sa ating nakalap na report, ay hindi pa rin ito bukas, no? And sinasabi rin ng mga otoridad na humarap na muna pagsamantalaan ng rusa ito ng mga daanan na ito dahil medyo nagiging mabagal pa rin ang daloy ng trapiko dahil nga sa pagdagsa pa rin ng mga sumali o ng mga dumalo dito sa kilos protesta ng mga miyembro ng INC Bombo Genesis.
2: So far, yung southbound pa lamang, yung bukas sa ngayon?
8: Yun pa lamang Bombo Genesis. Ano, dahil yung eastbound niya at yung westbound ng parte ng White Plains ay kasulukuyan na hindi pa rin naman madaanan dahil nga dito sa kilos protesta na isinagawa ngayong araw na ito ng Martes, Bombo Genesis.
2: Bobo Ever.
1: Alright, DJ King, klaruhin lang natin. Ito bang mga nakilahok dyan sa kilos protesta sa may EDSA, ito ba ay puro mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o may ibang grupo na nakilahok din?
8: Bombo Ever, no, ayon sa ating mga nakalap na report, ayon din sa ating mga napagtanungan kanina, no, yung mostly sa mga sumama dito sa Kilos Protesta ay miyembro ng INC. Pero meron din dumalo na hindi sila miyembro ng INC. Pero gayon pa man, Bombo Ever, karamihan sa kanila nga, no, umabot na lang 9,000 ang nakilahok dito sa Kilos Protesta na ito, Bombo Ever.
1: Alright. How about dun sa mga ginamit, ano na, pangharang dun sa mga kalsada, DJ Kimi, dun sa mga bus? Kamusta ito? Naalis na ba dyan yung lahat ng mga nakaharang, nakahambalang sa kalsada?
8: Bombo Ever, according sa ano din, sa mga naging observation natin, ganun pa rin, nakaharang pa din for security purposes itong inilagay ng PNP ano para sa maximum tolerance na kanilang ipinatutupad. At makikita pa rin natin dito na sa kahabaan din ng white lanes may iba't ibang bus na ginamit rin bilang service ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang pumunta dito o makilahok dito sa ipinasa nilang Kilos Protesta, Bombo Ever.
1: Alright, so if ever, ano, DJ Kim, dahil meron tayong report kasi na itong isinagawa daw na Kilos Protesta dyan sa may EDSA ay hindi coordinated, wala ding permit. So, ibig sabihin ba nito, since sinabi ng kapulisan na ipapatupad nila ang maximum tolerance, ay papayagan sila na magsagawa pa rin ng rally dyan until hanggang mamayang gabi or mamayang hapon?
8: Yes, tama, Bombo Ever. Ano, according kanina kay PNP Chief PIO QCPD Jennifer Galaban, wala silang natanggap talaga na per week na upang magsagawa ng Kilos Protesta ngayong araw na ito. Pero agad din naman nilang narespondihan. At as of the moment, mukhang payapa naman, kalmado na ang mga nandito na miyembro ng INC. Gayon pa man, nakakalap natin na walang permit ang pagsasagawa ng Kilos Protesta. Pero sinisiguro naman ang PNP na sapat ang kanilang puwersa upang maparatili pa rin ang safety and security dito, Bombo Ever.
1: Okay, Bombo Jen.
2: Okay. Maraming salamat, DJ Kim. Ingat ka dyan.
8: Mula rito sa EDSA People Power Monument, nagulat Star DJ Kimi ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Abangan din mamaya, mag-update din tayo dyan sa may Palasyo Malacanang, mga kaumbo. Mayroon tayong nakuhang report kanina na kinansela pansamantala yung pong dapat sana yung mga pupuntahan, tutunguhin ni Pangulong Marcos ngayong araw sa labas po ng palasyo habang minomonitor ni Pangulong Marcos yung kalagayan dyan sa may EDSA People Power Revolution. May kahabaan ng EDSA. May live report mamaya dyan si Bombo Analy Soberano. Samantala sa iba pang development, ipinag-utos ng Department of Interior and Local Government ang pagpapatupad ng maximum tolerance at kaukulang latag ng seguridad sa gitna ng isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa may EDSA. Natasan ng pambansang pulisya sa may pag-ugnayan sa mga kaukulang lokal na pamahalaan na tiyaking manatiling mapayapa, maayos ang aktibidad at ligtas para ho sa lahat. Nalawagan din ang Interior and Local Government sa lahat ng kalahok sa rally na pairalin ang kanilang mga karapatan ng responsable, alinsunod dyan sa rule of law at pag-ipag-ugnayan sa mga otoridad sa kabuuan ng kanilang aktibidad. Pinagtibay din ang ahensya ang paggalang nito sa saligang batas o itong constitutional rights sa mga individual para sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng kanilang mga saloobin o mga pananaw. Samantala, naglabas din ng abiso ang Department of Transportation sa gitna pa rin po yan ng pagsikip ng daloy ng trapiko sa may EDSA. Bunsod pa rin po yan ang papatuloy na rally ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila nito ay nanatili namang tuloy-tuloy ang operasyon ng lahat ng EDSA busway stations. Bagamat nag-abiso rin ang ahensya sa inasang pagbagal ng daloy ng mga bus sa mga o sa may Ortigas northbound matapos na iisang lane pa lamang ang nadaraanan ng mga sasakyan sa ngayon. Gayun din iniulat ng kagawaran na mabagal ang daloy ng mga bus mula po yan sa may Santulan hanggang sa may Ortigas southbound. Kaugnay nito ay pinag-utos na ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pagpapaigting pa ng deployment ng mga tauhan ng Special Action at Intelligence Committee for Transportation sa lahat ng busway station para yan sa pag-asiste sa mga motorista, gayon din sa mga mananakay. Oras natin, 20 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinuwestiyon ng Iglesia ni Cristo ang inaasahang pagsasampa ng kasong blunder laban kay Senator Rodante Marcoleta kasunod ng naunang pag-anunsyo kahapon ng Office of the Ombudsman. Ayon sa tagapagsalita ng religious organization na si Edwil Zabala, ito ay hayagang pagbaluktot sa batas na ang layunin ay pagtakpan ang katiwalaan. Kinukwestiyon ng grupo ang pagsasampa ng kaso laban sa miyembro nilang si Senator Marcoleta gayong sa umano ang nagsulong sa pagsisiwalat ng katotohanan ukol sa flood control projects. Ayon kay Zabala, patuloy na nananawagan ang Iglesia ni Cristo para sa bukas na pamahala, pananagutan, katarungan at hustisya kasabay ng pagpapakita nito ng suporta kay Marcoleta. Kahit pa umano ipakulong ang senador ay hindi titigil ang religious organization sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan nating ninanakawan. Maalalang nagugat ang kaso ni Marcoleta sa natanggap niyang 75 million pesos na halaga ng campaign donations noong siya ay kumandidato sa pagkasenador sa nakalipas na halalan. Ang naturang donasyon ay inamin mismo ng senador na naging ugat ng mga reklamong inihain laban sa kanya sa Commission on Elections at dyan sa opisina ng Tanod Bayan.
1: Samantala, kinumpirma naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, General Manager Nicolas Torre III, na walang valid permit ang isinasagawang rally sa may EDSA People Power Monument na nagsimula kanina pang madaling araw ngayong Martes. Una rito, libo-libong ang individualang nagtipon-tipon sa may EDSA at White Plains Avenue bilang suporta umano kay Sen. Rodante Marcoleta na nakatakdang sampahan ng kasong plunder. Kaugnay ng kanyang kaso, may kinalaman sa umano'y undeclared campaign donations noong 2025 midterm elections. Ayon kay Torre, walang koordinasyon at walang permit ang naturang rally. Base naman sa crowd estimate nitong alas 9 ng umaga, iniulat ng Quezon City Police District na umabot na nga sa 9,000 ang bilang ng mga rallyista sa lugar. Habang patuloy din ang isinasagawang pagtitipon, dyan naman sa may liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Police, nasa 400 na katao ang nagtipon-tipon naman sa lugar.
2: Umabala rin si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa mga rallyista na ikukonsidera lamang at unahin ang kapakanan ng mas nakararami sa gitnayan ng kanilang isinasagawang rally sa EDSA. Ngayong araw nga ay nagsagawa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ng rally sa naturang lansangan na dinaluhan ng libu-libo nilang mga miyembro. Ayon kay General Torre, dapat ay manaig ang common good at lalo na direktang naapektuhan ng trapiko sa malaking highway kasama ng operasyon ng mga negosyong apektado sa biglaang rally. Giit ng dating general, agad na nag-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority ng karagdagang traffic enforcers kasama ang mga pulis. Matapos ang pagbigat ng halos hindi na paggalaw ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Umabot paan niya hanggang sa Makati City ang buntot ng trapiko sa northbound lane ng EDSA habang sa southbound naman ay umabot pa ng hanggang sa timog sa Quezon City. Muli ring umapela ang dating Philippine National Police Chief sa mga rallyista na maging mahinahon sa paglalabas ng saloobin at sa gagawing anumang aksyon.
1: Samantala, dako naman po tayo dyan sa Malacanang. Kinansela po ng palasyo ang ilan sa mga nakalinyang public engagement ng Pangulo sa labas po ng palasyo ngayong araw sa gitna nga po ng mga nangyayaring rally ngayon. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Analyst Soberano.
9: Bombo Everly, Bombo Genesis, kinansela nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga events ngayong araw. Kasama sana sa mga aktibidad na dadaluhan ng Pangulo, ang inaugurasyon kanina ng Marine Cleanup Vessel for the Enhancement of Marine Litter Management. Hindi na rin dumalo si sa presidential luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondents of Correspondent Association of the Philippines of FOCAP si Pangulong Marcos, habang tuloy naman ang aktibidad ng Pangulo na gaganapin dito sa loob ng palasyo, kabilang ang presentation ng credentials ng bagong US Ambassador to the Philippines na si Lee Litton, ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang presidente sa lahat ng kaganapan na may kaugnayan nga sa rally dyan sa may bahagi ng EDSA. Patuloy na nakasubaybay si Pangulong Marcos sa nasabing sitwasyon. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Kiel Castro, inaalala ng Pangulo ang kapakanan ng mga kababayang naantala sa biyahe at pagtatrabaho dahil sa nangyayaring rally dyan sa EDSA. Kaya kabilang anya sa minomonitor ay pinaalam ng Pangulo ang sitwasyon ng mga motorista at commuters na naipit sa traffic. Gayon din ang pagpapatupad ng pulisya sa kanilang mandato na magbigay proteksyon at seguridad sa mga inosente. Samantala, nananatiling mahigpit ang seguridad dito sa loob ng palasyo ng Malacañang. Sarado ang dalawang gate at ang JP Laurel Gate at itong may sumibahagi ng Department of Budget and Management. Mahirap ang papasok dito sa loob ng Malacañang dahil inisa-isa talaga ang inspection ng Presidential Security Command ang lahat ng mga sasakyang pumapasok dito. Inaabangan din natin ang pagharap sa media ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro mamaya dito sa Palasyo ng Malacañang para magbigay ng update at ano ang magiging direktiba ni Pangulong Marcos kaugnay nga sa nagpapatuloy na rally dyan sa may bahagi ng EDSA.
1: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
10: Bombo Weather Update!
2: Sa ating pong weather report, mga kamumbo, kasalukuyan na pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang low pressure area na dati hong nabuo sa silangan ng Pilipinas. Kaninang umaga, dumaan ito sa Southern Luzon at nagdulot ng mga serye ng mga malalakas na pagulan sa maraming lugar sa ating bansa. Sa kasalukuyan ngayon, namataan ito sa karagatang sakop ng Romblon, dyan sa may probinsya ng Romblon, at nagdadala ng mga pagulan sa maraming lugar. Natili pa rin ang mataas na tsansa na tuluyan itong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras o habang ito'y kumikilos sa kanlurang karagatan ng Pilipinas, palabas na po dyan sa may West Philippine Sea. Sa ngayon ay patuloy na pinapalakas ng naturang sama ng panahon, ang hanging habag at nagdadala ng malawakan at tuloy-tuloy ng mga pagulan. Inasang magpapatuloy naman hanggang sa weekend ang kasalukuyang lagay ng panahon.
1: Sa iba pang balita, nakapagtala kanina ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ng magkahiwalay na aktibidad sa dalawang bulkan sa bansa. Sa May Taal Volcano, nagkaroon ng mga minor pre-magmatic eruptions sa main crater mula alas 7.13 yan ng umaga hanggang alas 7.17 yan ng umaga. Ang mga pagsabog ay lumikha ng plume na umabot sa 450 meters ang taas batay sa kuha ng Main Crater Observation Station gamit ang thermal cameras. Sa kabila nito, nananatiling nasa Alert Level 1 naman ang Taal Volcano. Samantala sa May Canlaon Volcano naman, isang mahina ngunit malinaw na crater glow ang namataan sa tuktok mula pasado alas 3 yan ng umaga hanggang alas 4.30 ng umaga. Ayon kay PIVOX resident volcanologist Marie Angelina Quintia, ang glow ay indikasyon na maaring may magma na umakyat sa mababaw na bahagi ng bulkan. Ipinaliwanag niya na posibleng precursor ito ng isang magmatic o explosive eruption, ngunit masyado pa anyang maaga para ito'y makumpirma. Dagdag pa ni Quintia na patuloy na minomonitor ng PIVOX

0: ng Metro Manila ngayong araw. Kaparehong antas ng ulan din ang naranasan sa mga probinsya ng Quezon, ang probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Cavite, Rizal, Batangas, Bulacan at maging ang probinsya ng Laguna. Makikita ho ninyo sa mga screen po ninyo itong mga inuulan ng mga probinsya. Bahagi po nito ay sa National Capital Region, dyan sa may Central Luzon at dyan sa may Calabarzon Region. Inaasahan din ang light to moderate rain sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at ang nalalabing bahagi ng Quezon Province ngayong araw na ito. Bagi ang nakakaapekto sa mga nabanggit na probinsya, ang bagong low pressure na inaasahang tuluyang magiging bagyo sa susunod na 24 oras. Pinapalakas ng naturang sama na panahon ang hanging habagat na nagdadala ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Inaasahang magpapatuloy sa loob ng ilang oras ang mga serye ng mga nabanggit na pag-ulan at maaaring maabot pa hanggang weekend ang ganitong lagay ng panahon. Babala naman ng Weather Bureau, posible itong magdulot ng malawakang pagbaha lalo na sa mga mabababang komunidad.
1: Kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang Department of Education tinutugunan na ang kakulangan sa security guards sa mahigit 48,000 paaralan sa bansa. Kaugnayan na report si Bombo Isa Cotoner.
2: Naghahanda ang Department of Education na humingi ng karagdagang pondo sa Department of Budget and Management para makapag-hire ng mas maraming security guards sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Kasunod yan ang tumitinding pamba sa seguridad ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, malaking kakulangan ang kinakaharap ng Department of Education pagdating sa school security dahil nasa 200 lamang ang plantilla positions para sa security guards, samantalang mahigit 48,000 na pampublikong paaralan ang kasalukuyang pinangangasiwaan ng ahensya. Ipinalawanag ng kalihim na bunga ito ng dating rationalization o nationalization ng mga posisyon sa gobyerno bago siya maupo bilang kalihim ng DepEd, kung saan natanggal ang maraming security guard positions. Dahil dito, aminado ang kalihim na hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga gwardiya lalo na't may mga pangaralang nangangailangan ng higit sa isang security guard para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Nanawagan din si Angara sa mga magulang at local government units na tumulong sa pagtiyak ng ligtas sa transportasyon ng mga estudyante lalo na sa usapin ng mga menor de edad na nagmamaneho papasok sa paaralan. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
3: Yung mga magulang o kayong local government tumulong sa transportasyon. Well, siguro kailangan natin ng pondo or ng position para sa security guard, yun ang pinaka-importante. Kasi nung nakaraan, nung bago pa ako naapo, tinanggal na po yung, nagkaroon ng rationalization eh. So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila mga 200. Eh kung tinignan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi, yung ibang school kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. So i-request natin sa Department of Budget.
2: Mas naging maigting ang panawagan para sa dagdag seguridad matapos nga ang madugong insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan tatlong estudyante ang nasawi habang 20 iba pa ang nasugatan. Bilang tugon, nagsasagawa ngayon ang Department of Education na masusing safety audit sa mga paaralan upang suriin naman ang umiiral na security protocols at tukuyin ang mga kakulangan sa campus safety. Binigyan din ni Angara na dapat manatiling pangunahing prioridad ng ahensya ang kaligtasan ng mga estudyante. Anya, kahit mahusay ang kalidad ng edukasyon, may hirapan pa rin ang mga paaralan kung hindi ligtas ang pakiramdam ng mga magulang at mga mag-aaral. Kasabay nito, inilunsad din ng DepEd ang Nationwide School Safety Campaign na nakatuon sa mas mahigpit na screening sa mga paaralan, comprehensive safety audit at psychosocial support para sa mga estudyante. Ilang local government units din, Parent Teacher Association at pribadong sektor na rin ang tumutulong sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng donasyon ng metal detectors at CCTV cameras. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. manatili

0: nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
1: Papasok na ho tayo sa krusyal na bahagi ng FIFA World Cup 2026. Magkakabombo, ikatlong linggo na ho ngayon. Or papasok na ho tayo sa ikatlong linggo ng torneo. At papasok na rin ho tayo doon sa round of 16. Kasalukuyan pong ginagawa o ginaganap yung mga laban sa ilalim ng round of 32, kung saan ay 32 teams ang naglalaban-laban para humakapasok sa kalahati ho nito o 50% doon sa round of 16. Sa ngayon, may ilang mga team na ang tuluyang nakapasok sa round of 16 o mapalad na pumasok sa round of 16 na at naghihintay na po ng kanilang makakalaban huroon. Kabilang po dito ang ating susunod na FIFA update. Dumanas ng upset ang four-time world champion na Germany matapos na itumba ito ng underdog team na Paraguay gamit ho ang nakahagulat na penalty shootout. Yan ho ay naganap na doon sa huling bahagi ng laban. At ang naturang match ay ginanap sa may Boston Stadium. Una hong nakapagpasok ang South American team ng goal sa 42nd minute bago mag-halftime. Matapos pong ipilit nitong si Julio Enciso ang isang matinding header mula yan sa cross na ginawa nitong kanyang teammate si Matias Galarza. Natapos ang halftime, nahawak ng Paraguay ang kanilang bentahe laban sa Germany. Isa hong powerhouse team. Agad namang rumes back ang Team Germany sa second half o pagpasok ng second half. Sa 54th minute ng naturang match, naitabla ho ng German forward na si Kai Havertz ang naturang score sa all-one gamit ang isang magandang header. Dahil sa parehong maigpit na depensa mga kabombo, nauwi sa 30-minute extra time ang naturang laro kung saan muntik nang manalo sana ang Germany. Gayunpaman, na disallow ang isa pong goal na ipinasok ng German striker na si Jonathan Nata dahil yan sa foul dun ho sa goalkeeper. Kinalaunan ni review ho ito at ineklara ng mga umpire o ng mga referee na hindi ho balido ang goal na ipinasok ng striker. Sa penalty shootout naman, tuluyan nang napalabas ang Germany sa World Cup matapos hong selyuhan ng Paraguay substitute na si Jose Canale ang makasaysayan nilang panalo. Ipinasok nitong si Canale ang winning penalty kick kontra sa legendary keeper ng Germany na si Manuel Neuer. Daan upang mabantay ang koponan sa susunod na elimination round. Yan po ay sa round of 62. Malapit na po ito doon sa quarterfinals, isa rin sa mga krusyal na bahagi ng World Cup 2026. Dahil sa pagkatalong ito mga kabombo, nabigo na hong makapasok sa round of 16 ang Germany sa tatlong magkakasunod na World Cup tournaments. Ang Germany ay kinikilala bilang isa sa mga powerhouse team sa larangan ng football sa buong mundo. Haharapin naman po ng Team Paraguay ang mananalo sa tapatan ng Colombia at ng Sweden. Oras natin, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa ibang mga balita ho tayo dito sa ating lokalidad, ipinagpaliban ang arraignment o ito ho yung pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft at kasong plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Nakatakda ho saan ng basahan ng sakdal ang dalawa ngayon pong araw ng Martes, Hunyo 30 o pagtatapos po ng Hunyo. Subalit inilipat ito sa Hulyo 28 o halos isang buwan ang pagkakalipat. Ito ay kasunod na rin ng inihayang motion ng State Prosecutors sa Anti-Graft Court Division para amyendahan ang case information para tanggalin si Secretary, dating Secretary Bunuan sa naturang kaso. Maalalang nitong Lunes nga ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pumayag na si Bunuan na maging state witness. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang malawakan na kaalaman na o maalawak na kaalaman ng dating kalihim upang mapatunayan ang maraming kaso kaugnayan ng nabunyag na flood control scandal. Ang arraignment o pagbasa ng sakdal ay marka ng formal na pagsisimula ng paglilitis na nagmamandato sa mga akusado na humarap sa korte bago hilingin ang pagpasok ng guilty o not guilty plea.
2: Samantala, maaaring umanong mapilitang dumalo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang dating Davao City Court Sheriff na si Abby Andres. Si Andres, ang dating sheriff na umano'y biktima ng pananakit ni Vice President Sara noong taong 2011 dahil sa isyu ng pag-demolish sa ilang mga kabahayan sa Davao. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., maaaring pilitin ng impeachment court ang dating sheriff para tumistigo laban sa dating local chief executive ng Davao City. Kung maglalabas ng subpoena ang korte, anya upang dinggin ang testimonya ni Andres, kailangan siyang dumalo at magsalita ng nakapanumpa. Ayon kay Tolosa, isa si Andres sa mga nais iharap ng prosecution panel bilang testigo na relevant sa mga aligasyong ibinabato laban sa pangalawang pangulo. Naninindigan din si Attorney Tolosa na hindi makatwiran ang ginawa ng Vice Presidente na pambubugbog kay Andres. Mayigit 15 taon na ang nakakalipas dahil ipinapatupad pa lamang ng dating sheriff ang isang court order. Ang ginawaan niya ng dating Davao City Mayor ay nagpapakita ng kanyang tunay na ugali at ang kakayahan daw niya na manakit kahit pa kapwa niya public official.
1: Meron na lamang tayong 14 minuto mga kabumbo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin ang mga balitang tinutukan ng Bombo Radio Tacloban dyan sa may Visayas area. Meron pong local outbreak ng chikungunya na naitala o nairehistro dyan sa may probinsya. Isang bahay po dyan sa may probinsya ng Samar. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Tacloban.
3: Ilang residente sa barangay Mapini pa si Samar nangangampa sa kaso ng chikungunya.
4: Umabot sa 80 kaso ng chikungunya ang tinamaan nito sa isang lugar sa barangay Mabini Basay, Samar. Kilala rin sa Pilipinas ang chikungunya na kung saan ayon sa pag-aaral, ito ay kalintulad sa sakit na dengue. Hindi ito na ipapasa sa pagkain, hangin o paghalik, kundi nakukuha ito sa kagat ng lamok na napapasa naman sa ibang tao. Kapag nakagat ng lamok ang isang tao na may chikungunya at nakakagat naman ito ng isang tao, doon magsisimula ang pagkalat nito. Ilan sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat, pantal, pananakit ng kalamnan at matinding pagkapagod. Ang kay Leonido Lubia, Program Manager and Control Program ng Department of Health Region 8, nagsimula daw ang naturang sakit noong nakarang linggo at mabilis itong kumalat sa barangay na ikinabahala naman ng mga residente. Mula 5 buwan hanggang 76 na taong gulang ang mga tinamaan nito. Ayon pa kay Lubia, agad naman daw sila gumawa ng search and destroy activity sa nasabing lugar. Dagdag pa dito na wala naman daw na iulat na nadala sa ospital dahil kusa naman daw na gumaling ang iba sa kanilang tahanan. Nananawagan naman ng DOH sa publiko maging sa barangay na agad magsumbong o mag-report sa DOH kung may pagkalat ng sakit upang maagapang kagad umano.
5: Yes, totoo po, mayroon tayong ongoing outbreak sa ng chikungunya sa Hortuan sa Barangay Mabini in Basay, Samar with 80 cases reported.
3: At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo and this is Bombo Radio Philippines na number one and most trusted source of information, Pasta Radio Bombo.
0: Bombo Entertainment Bombo. News. Entertainment News. Bombo Entertainment News.
2: Ang frontman ng The Script na aminadong may special band sa Pinoy fans at excited na sa kanilang 2027 concert return. Kaugnayan, may Chika pa ang Star FM Manila.
6: Inamin ng lead vocalist ng The Script na si Danny O'Donoghue na mayroon silang natatanging koneksyon sa Filipino fans at excited na rin silang makabalik ng Pilipinas para sa Man in the Arena Tour concert return. Nakilala nga ang Irish pop rock band dahil sa kanilang relatable at anthemic na mga kanta tulad ng The Man Who Can't Be Moved, Break Even, at Hall of Fame. Sa panayam ng Star FM Manila sa singer, inamin ito na malaki ang naging bahagi ng Pinoy fans sa kanilang musika at tagumpay at very lucky din umano sa suportang kanilang natatanggap.
7: You know, you guys love, I said it, repeated it again, but you guys love to drink, you love to show your feelings, you're not scared of getting up and, you know, arm in arm, you go to concerts with your best friends and you just, you know, arm in arm singing, and you're very open. You know, your hearts are open, your lives are open, and that's kind of what the script are. We're open book. Like, you lay all your problems and troubles and hopes and optimism into song and art. And yeah, we're very like it.
6: Ang Man in the Arena ay isang 3-day concert tour na gaganapin sa Metro Manila simula March 18 to 20, 2027. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Yvonne Adarna. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Bombo Sports News.
1: Sa ating sports news, mga kabombo, nagpatupad ang mga kumpanya at mga organisasyon dun sa may Canada ng pansamantalang work from home at flexible work arrangements sa mga araw ng mga laban habang o laban sa may FIFA World Cup habang nagpapatuloy ang hosting sa pinakamalaking football tournament sa mga lungsod sa Toronto at Vancouver. Ayon kay Bombo International News Correspondent Maynard Vistal na nakabase doon sa may bahagi ng Canada, marami sa mga manggagawa ngayon ang naka-work from home dahil layunin ng ilang mga kumpanya roon na maiwasan ang matinding trapiko. Siksikan na niya sa mga transport station at inasahan pagkakaantala sa pagpasok ng mga empleyado. Narito po ang bahagi ng pahayag ng exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Maynard Vistal.
8: At yung mga ibang mga friend ko na nag-work din, no? Sinabihan na rin talaga sila kasi yung traffic and everything, no? So they are advised to work remotely those times, no? Kasi nga mahirap sumabay sa traffic dito kapag yung mga ganung mga times ng game, no?
1: Bahagi po yan ng exclusive interview ng Star FM Bacolod sa atin pong Bombo International News Correspondent na nakabase doon sa may Canada, si Bombo Maynard Vistal. Ilan po sa mga nagpapatupad ng ganitong mga hakbangin ay ang mga malalaking employer at ilang mga pampublikong tanggapan sa may Ontario, habang may mga kumpanya rin sa Toronto na nagbibigay ng opsyon sa kanilang mga empleyado na magtrabaho mula sa bahay kapag may mga FIFA match doon sa host city at maging sa iba pang bahagi ng Canada, na isa sa tatlong mga bansang host ngayon ng FIFA World Cup 2026. Pang mga sports news, mga kabumbo, hanguin din po natin ang exclusive report ng Star FM Dagupan. Ito hong Filipino boxer na si Mark Angel Sadang nagwagi via unanimous decision kontra kay Dennis Hadlong sa ginanap na super middleweight bout dito ho sa National Capital Region. May exclusive report dyan ng Star FM Dagupan.
9: Labis ang kasiyahan ngayon ng Filipino boxer na si Mark Angel Sadang matapos talunin via unanimous decision si Dennis Jadlong sa ginanap na super middleweight division bout sa SMX Convention Center Manila ito lamang buwan ng Hunyo. Si Sadang ay hindi lamang isang professional boxer kundi isa ring kickboxing athlete, bare-knuckle fighter at mixed martial artist. At dahil sa kanyang malawak na karanasan sa iba't ibang combat sports, patuloy niyang napapaunlad ang kanyang kakayahan at naipapakita ang pagiging isang mahusay na mandirigma sa loob at labas ng ring. Sa panayam ng Story FM, Dagupan kay Sadang, ibinahagi nito ang kanyang naging preparasyon na naging susi ng kanyang tagumpay.
10: Ilang fighter, yung consistency sa training, commitment, discipline, yun, takbo sa umaga, bag works, pad works, strength conditioning, lahat-lahat yun, bibigyan mo ng oras, bibigyan mo ng panahon, effort, manood ng mga boxing fights, ulit-ulit. And yun, yung fight ng opponent, ito pinapanood ko rin ng ilang beses para makakuha ng idea sa mga gagawin niya sa fight.
9: Samantala, nagpaabot naman ang pasasalamat si Sadang sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanyang karera. Yan ang balita. Mula rito sa 100.7 Story FM, Dagupan ako si Star DJ Alan Pawikan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Karagdagan sa ating sports news, mga kabombo Castanation, dako ho tayo sa NBA para ho sa mga fans ng National Basketball Association. Isa hong malaking trade ang naganap ngayon sa NBA habang nagpapatuloy ang off-season at pagkatapos ng nangyaring ang pagkuha ng mga bagitong player ngayon sa NBA. Opisyal na ang paglipat ng dynamic at explosive guard ng Memphis Grizzlies na si Ja Morant sa Portland Trail Blazers matapos ang isang shocking trade na naganap ngayong araw o kaninang umaga lamang. Bulahol doon sa may Memphis Grizzlies, dadalhin nitong si Ja Morant ang kanyang high-flying at breathtaking play sa Rip City o doon po sa may Portland para maging bahagi ng Trail Blazer. Para makuha ang two-time All-Star, binitawan ho ng Blazers ang ilan sa kanilang mga veteranong mga player. Kinabibilangan po ito ang veteran forward na si Jeremy Grant. Si Grant ay 5 taon hong naglaro sa may Portland, mga kabombo, at ngayon lamang po makakalipat ng kuponan mula nung siya ay mapasok sa naturang syudad. At maging ang batang bagong guard na si Chris Murray, papunta po yan sa Memphis. Isang malaking sugal ito para ho sa Portland Trail Blazers, ngunit isang hakbang na nagpapakita na handa ho silang sumipa pabalik ng Western Conference. Kasabay po yan ng inasang pagsisimula ng NBA regular season, pagsapit na ho yan ng Bermans o sa may Oktubre ng kasalukuyang taon. Ayon po sa kilalang NBA insider na si Shams Charania, ay nagulat din itong si Ja Morant sa bagong yugto ng kanyang karera matapos yung ipaalam sa kanya ng Memphis Grizzlies. Maalala mga kabumbo, kung ating pong babalikan na dumaan sa sunod-sunod na kontrobersiya sa labas ho ng court at maging sa ilang mga serye ho ng injury itong si Ja Morant nitong mga nakalipas na season ng NBA sa dahilan para humalimitahan ang kanyang mga laro sa regular games hanggang sa pagpasok ng post-season. Ang trade na ito sa may Portland Trail Blazer ay tinitignan bilang isang fresh start o bagong panimula para ho sa dating Rookie of the Year na si Ja Morant upang patunayang siya pa rin ang isa sa pinakamabangis na point guard sa buong liga o sa buong National Basketball Association. Ngunit ang malaking katanungan ho sa ngayon, ayon po sa mga analyst, paano ho pagagandahin ng bagong head coach ng Blazer o itong si Mike Conley ang rotation ng Portland Trail Blazer ngayon at pinakawalan po nila ang ilan sa kanilang mga veteranong manlalaro. Sa pagdating po nitong si Ja Morant, lalong naging siksik ang backcourt ng Portland na mayroon ng mga batang talento tulad ni na Scoot Henderson at Shaedon Sharpe na pare-pareho pong mga guard. Kakailanganin po ng matinding diskarte upang mapagsama-sama ang talento ng mga guard at hindi humagsapawan sa court, lalo ho sa regular season. Isa ring exciting na season para yan sa Rip City o sa Portland at tiyak na aabangan ng buong liga kung muli pong gaganda ang karera nitong si Ja Morant sa kanyang bagong jersey habang naglalaro sa Portland Trail Blazers. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages, mga kabumbo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Pwede po ninyong panoorin, pwede po ninyong pakinggan at pwede po ninyong monitor ang mga programa ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling mga social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, meron po silang sariling social media pages tulad po ng Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and pwede rin po sa dating Twitter, o ngayon po ay tinatawag na X. Pwede rin po ninyong i-download ang Bombo mobile app, mga kabombo, via Google App Store o Apple App Store. Diyan pwede po ninyo kami mapanood, pwede po ninyong live na papakinggan ang mga paborito po ninyong programa ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM at ng inyong paboritong mga provincial station. Sa mga kababayan po natin, mga kabombo, Caster Nation sa buong Pilipinas, lalo po dyan sa may bahagi ng Mindanao area, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station dyan sa Davao Region, ang Star FM Davao para ho sa mga taga-Rian sa may Region 11. Sa mga taga-Rian naman sa may siyudad ng Cagayan de Oro, pwedeng-pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga kababayan po nating Butuano na nakabase dyan sa may Mindanao area, pwede-pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Butuan. Sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya ng Sarangani o dyan po sa may Sarangani province, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan, panuurin at pakinggan ang mga programa ng Bombo Radio General Santos. At para naman sa mga kababayan po nating Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao area, pwede po ninyong mapakinggan at mapanood ang mga programa ng Bombo Radio Coronadal.
2: Diyan pa rin po sa may Mindanao area, of course, meron din po at pwede nyo pong tutukan ang atin pong station dyan sa may Bombo Radio Malaybalay. Gaya rin po sa may Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Urash Imperata for deliverance from calamities.
11: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Wala rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio.
12: Bombo!
0: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
13: Basta Radio! Bombo!
14: Like mo! Share mo!
15: It's all for you, Star FM!
0: Star FM!
16: The best music station across the nation.
17: Kwelang-kwela ng mga DJs.
16: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
15: Star FM across the nation.
18: Sa palengke, may swerte.
19: May swerte? Sa palengke?
18: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
0: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
18: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
0: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
20: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
21: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: The Philippines number one Star FM.
22: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
23: it's all for you.
22: It's all for you in the afternoon. We'll

Throwback Hip.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat

0: Star FM.
1: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcore.ph.
3: Every day, may chance manalo ka sa Buwana. Magtransact lang sa Cebuana Luwilier at baka isa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
5: Star FM,
6: the best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
5: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM, across the nation.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
8: Philippines number one Star FM.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
10: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
11: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM.
13: Star FM.
12: Star FM.
5: Star FM. It's all for you.
0: Star FM.
5: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
14: Twilight Zone on Star FM.
5: Twilight Zone on Star FM.

0: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
2: Sa palengke, may swerte.
3: May swerte? Sa palengke?
2: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
4: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.

0: programa at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Martes, ika-30, huling araw para sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, surprise rally, planado mano ayon sa Palacio Malacanang, sinasabing walang lapses sa intelligence at si Pangulong Marcos nagulat sa insidente at pinagpapaliwanag ang mga otoridad. At ang Palacio Malacanang mga kabombo ay sinasabing may pananagutan ang mga lumalabag sa batas.
4: Dalawa arestado at pulis sugatan sa gitna ng EDSA rally. Kinusprotesta naman, wala pang tiyak na oras ng pagtatapos ayon yan sa National Capital Region Police Office.
3: Biyahe naman ni Pangulong Marcos patungo ng Canada tuloy bukas sa kabila ng malaking kilos protesta ng mga Iglesia ni Cristo ayon yan sa Presidential Communications Office.
4: Mag-asawa sa France, dinakip naman matapos mamatay ang kambal dahil sa dehydration sa gitna ng heatwave. Mga Pinoy sa France, safe naman sa heatwave ayon yan sa Department of Foreign Affairs.
3: At ang tabayanan sa ating FIFA World Cup update, powerhouse team na the Netherlands nalaglag na sa World Cup. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nasugatan ang isang pulis habang hindi bababa sa dalawang individual ang naaresto matapos naman ang naging tensyon sa isinasagawang rally ng mga Iglesia ni Cristo dyan sa kahabaan ng EDSA. Yan ay batay na rin sa data ng National Capital Region Police Office. Nasugatan umano ang pulis nang maipit sa pag-atras abante ng isang van na sinasabing nagtatangkang harangan ang EDSA bus lane. Ayon pa sa pulisya, sinubukan nila na linisin ang bus lane dahil inuukupahan ito ng mga rallyista. Ngunit tumanggi umano na umalis ang mga ito at ang naaresto ay kabilang ho doon sa mga sakay ng naturang van na sangkot sa insidente. Bukod dito ay iniulat din na may dalawa pang inaresto dahil naman sa umano'y pananakit doon sa tauhan ng pulisya habang nagkakaroon ng tulakaan sa pagitan ng mga rallyista at mga otoridad. Gayunman, itinanggi ng ilang kalahok sa kilos protesta ang alegasyon at iginita walang ginagawang mali ang mga nadakip. Dinala sa ospital ang nasugat ang pulis para naman sa gamutan habang patuloy pa na inaalam ng mga otoridad ang kabuuan na bilang ng mga nadakip dyan sa insidente.
4: Kaugnay pa niyan, sinabi ng National Capital Region Police Office na wala pang tiyak na oras kung kailan magtatapos itong kilos protesta malapit yan sa EDSA People Power Monument. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief, Police Major General Anthony Aberina, bagamat nakatanggap na sila ng impormasyon tungkol sa planong pagtitipon, wala umanong itinakdang petsa at wala ring permit ang mga organizer. Nag-deploy ang National Capital Region Police Office ng halos 3,000 kapulisan simula alas 3 ng madaling araw upang mapanatili ang kaayusan at maibsan ang epekto sa trapiko. Nakaantabay rin ang mga tow truck ng Metropolitan Manila Development Authority at Highway Patrol Group. Binigyan din ni Aberin na paiirali ng mga otoridad ang maximum tolerance at pakikipagdayalogo sa mga nagpoprotesta upang maiwasan ang karahasan. Ayon naman sa Quezon City Police District, umabot na sa tinatayang 10,000 ang mga kalahok sa rally pagsapit na lang sa 11 ng umaga, and as of 3 o'clock in the afternoon, mga kabombo, hindi naman bababa sa 13,000 na mga rallyista ang nakilahok dyan sa nagpapatuloy na sabing kilos protesta.
3: 4 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Kuha muna tayo ng mga update mula dyan sa Department of Justice dahil may direktiba ang pamunuan ng naturang kagawaran. Yung mga piskal ng Department of Justice ay nakahanda raw para sa mga maaarestong individual kaugnay ng nagpapatuloy na Iglesia ni Cristo rally. At ilang transport group ay dismayado naman sa malalang epekto ng naturang malaking kilos protesta sa daloy ng trapiko. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Grant Hilario.
5: Tiniyak ng Department of Justice ang kahandaan ng kanilang mga piskala para sa mga maarestong individuala sa nagpapatuloy na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Justice Secretary Frederick A. Vida, palagi naman anyang nakandama mga piskal ng Kaguran upang gampanan ang tungkulin, lalo na sa oras na may mahuling mga lumalabag sa batas. Kumpara sa makarang malaki ang kilos protesta na naintalaga ang Justice Department ng mga prosecutors para sa mas mabilis na proseso ng reklamong posibleng isang pakontra sa mga maaresong individual, walang ganitong kaparehang direktiba inilabas ang Kaguran ngayon. Subalit makakaasa naman anya umuno ang publiko na sila'y nakahanda kaysa mga tagapagpatupad ng batas sakaling magkaroon ng arestuan sa nagaganap na rally.
6: Paano action po?
7: Ano, the DOJ will always be handa and ready, 'di ba? We have our mandate, 'di ba? Pag meron nag-violate ng batas, nandiyan ang law enforcement agencies natin, nandiyan ang mga piskal natin para gampanan yung tungkulin natin. Okay, maraming salamat.
5: Ngayong araw ay nagsagawa ng protesta ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang ipapanawagan ang transparency, accountability, justice at peace para sa bansa. Ngunit tagpayag ng pagkadismaya ang ilang grupo ng pampublikong transportasyon kaugnay sa ikinasang demonstrasyon ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos bumigat ang daloy ng trapiko at sadyang isara o haranga ng northbound lane ng EDSA partikular sa tapat ng People Power Monument. Ayon kay Pasang Masda, President Obet Martin, hindi dapat sa parang nakakapamerwisyo ng hanap buhay ang pagpapahayag ng saloobin katulad na lamang ng ginagawa ng naturang grupo. Maliban daw kasi sa kanila, apektado din maging ang mga pasahero na kadalasang mga karaniwang manggagawa kung kaya't dismayado ang mga grupo ng transportasyon kabilang ang Manibela, Metro Rizal UV Express at Metro Manila Bus. Apelan ni Manibela Chairperson Mar Balbuena na idaan na lamang sa may naon na paraan upang maiwasan makabala pa ng mga motorista at pati mga naghahanap buhay na tsuper. Ngayon pa man, nakikisa naman anya sila sa Iglesia ni Cristo sa panawagan transparency at accountability na panawagan ng mga miyembro nito. Samantala, kaugnay sa pagquestion din naman ito sa planong paghahain ng Office of the Ombudsman ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, nagbigay paglilinaw ang tanod bayan hinggil dito. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa senador sa kabila ng mga usap-usapang nakatakdang restrain na ang mambabatas. Git niya, tanging korte lamang ang nag-i-issue dito at hindi sa clause sa kanilang mandato ang maglabas ng ganitong uri ng kautusan upang iparesto ang naturang senador.
8: Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo!
4: Inihayag naman ni Vice President Sara Duterte na ang malawak ang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ay sumasalamin umano sa matagal na niyang ipinahayag na pagkadismaya sa umano'y poor governance ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, habang nahaharap ang mga Pilipino sa mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng katiyakan sa kabuhayan, nabigo umanong tugunan ng pamahalaan ang tunay na suliranin ng bansa. Iginiit din ng Vice Presidente na sa halip na tugunan ang mga isyu, ay ginagamit mano ng administrasyon ang sistema ng hustisya upang patahimikin ang mga kritiko sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa kay Vice President Sara Duterte, nagdudulot ito ng pangamba sa kalagayan ng malayang pagpapahayag at demokratikong pananagutan. Naglabas ng pahayag ang Vice Presidente kasunod ng kilos protesta ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA isang araw matapos ihayag ng Office of the Ombudsman ang planong pagsasampa ng kasong plunder laban dito kay Senator Rodante Marcoleta. Nakatakda namang magsimula sa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
3: Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng karagdagang report mula sa ating news team. Kaugnay naman ang mga tinututukang kaganapan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Unahin natin dyan sa may parte ng Palasyo Malacanang dahil yung surprise rally ay natuklasan umano na planado ayon sa Palasyo Malacanang at sinasabing walang lapses sa panig ng intelligence community. Si Pangulong Marcos naman ay inaming nagulat sa insidente na may mga pagpapaliwanag din ang panig ko ng mga otoridad na hinihingi ng chief executive. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano.
9: Planado ang ikinasang surprise rally sa may bahagi ng EDSA People Power Monument sa may bahagi ng EDSA. Ito ang inihayag ng Palasyo ng Malacanang.
10: Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, madaling araw pa lamang ay napailam na kay Pangulong Ferdinand Marcos ang tungkol sa protesta. Giit nito, sila sadyang itinago ng mga organizer ang plano upang maging surprise rally na niya ay hindi naaayon sa batas. Gayunman, sinabi ni Castro na hindi niya makumpirma kung nagkaroon ng intelligence lapses. Kanya, ang Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ang mas makakasagot kung may naging kakulangan sa intelligence gathering. Ayon pa kay Castro, pinagpapaliwanag ni Pangulong Marcos ang DILG at PNP kung paano naisagawa ang biglaang protesta. Noon na nang sinabi ng Malacanang na ang isyong pinapangarap ni Senator Rodante Marcoleta ay nasa jurisdiction na ng Office of the Ombudsman at walang kinalaman ang Pangulo. Pinanggit din ni Castro na ang reklamo ay may kaugnayan sa umano'y pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na donation noong siya ay kongresista na anya'y inamin naman mismo ng senador. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
11: Nangyaring surprise rally po kanina, sa tingin niyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses, Yusek?
12: Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally, itinago. At although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Hindi siya maayos dahil hindi po siya tumutupad sa batas at hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao.
11: Ma'am, with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano ay nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community?
12: Kapag ka, hindi ko po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila-sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan, mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering.
10: Sinabi ni Castro na wala pang impormasyon kung may balak si Pangulong Marcos makipagpulong sa mga nasa likod ng protesta. Ayon sa Palace official, kailangan muna ng malinaw kung ano ang layunin ng kanilang nagpoprotesta. Anya, kung ang issue ay ang posibleng kaso laban kay Marcoleta, wala itong saklaw ng Pangulo dahil nasa kamay ito ng Ombudsman. Kipa ni Castro, hindi dapat ang Pangulo ang maging sentro ng protesta dahil hindi siya ang may control sa nasabing usapin. Muli, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
11: Ma'am, may naging direktang komunikasyon ba si Pangulong Marcos o ang palasyo sa mga leader ng INC?
12: Sa ngayon, wala pa pong naibababa sa aking impormasyon. Siguro po kapag ka meron na at naibigay po sa akin, ibabalita ko po sa inyo. Pero sa ngayon, wala po naibigay.
10: Sinabi naman ni Castro na walang nakikitang banta ang Malacanang mula sa protesta. Ngunit patuloy na minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon dahil sa epekto nito sa trapiko, mga motorista, manggagawa, estudyante at mga pasyenteng dumaraan sa EDSA. Ayon kay Castro, malaking abala ang biglaang rally dahil wala umanong permit at hindi na ipagbigay alam sa pamahalaan. Kaya walang sapat na paghahanda para sa traffic management. Anya, iimbestigahan ang anumang posibleng paglabag sa batas at pinanagutin ang mga responsable kung kinakailangan. Muli, si Yusek Claire Castro.
12: Ganun pa rin. Maximum tolerance ang dapat na ipairan at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin. Pero kung may lumalabag sa batas, ay dapat din ipatupad ang batas. Nagmamonitor po ang Pangulo. Nagmamonitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta. Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas.
9: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Naniniwala si Senator Panfilo Lacson na hindi magpapadala sa pressure ng rally ng Iglesia ni Cristo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay ng inaasahang pagkahain ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Lacson, nananatili ang kanyang tiwala sa paninindigan ng Ombudsman sa kabila ng mga kilos protestang nagpapatuloy. Umaasa rin siya na mapapanatili ng Philippine National Police ang kaayusan sa gitna ng mga demonstrasyon. Nagkaroon ng bigla ang rally nga, mga kabombo, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kahabaan ng EDSA bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na naharap sa reklamong may kaugnayan sa umano'y 75 million pesos na donasyon na hindi idiniklara sa kanyang statement of contributions and expenditure. Nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis kung saan may ilang individual ang naaresto. Lalo na nang sinabi ni Marcoleta na ang reklamong isinampa laban sa kanya ay layunin lamang na pigilan siya na mailantad ang umano'y korupsyon at makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nilinaw naman ni Senator Lacson na ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang ilang senador ay isang hypothetical o halimbawa lamang kaugnay ng usapin sa kinakailangang boto para sa impeachment trial.
0: Bombo International News.
4: Dinakip ng mga otoridad sa Lille of France sa mag-asawa matapos mamatay ang kanilang 15 buwang gulang na kambal dahil sa dehydration. Ayon sa ulat, natagpuan ang kambal na wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan sa gitna ng matinding init na tumama sa bansa. Ang France ay kasalukuyang nakararanas ng unprecedented heat wave na umabot sa higit 40 degrees Celsius na nagdulot naman ng pagtaas ng bilang ng mga naospital dahil sa heat-related illnesses. Batay sa investigasyon, tinitingnan ng mga pulis ang posibilidad ng kapabayaan sa panig ng mag-asawa. Nagbigay ng babala ang health authorities na ang matinding init ay partikular na mapanganib para sa mga bata, matatanda, buntis at may malalang karamdaman. Patuloy naman ang investigasyon sa kaso habang nananatiling alerto ang mga otoridad sa epekto nitong heat wave na kumakalat alat sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Kaugnay naman ng natura mga balita, mga kabombo, wala namang Pilipino na naapektuhan umano ng matinding heat wave doon sa France. Yan ay batay sa nakalap na impormasyon ni Philippine Ambassador to Paris, Eduardo Jose de Vega, itong araw ng Martes. Nagbigay ng paalala ang Philippine Embassy doon sa Paris nang nakaraang linggo ho ay nagpasabi na mag-ingat yung mga kababayan natin sa gitna ng unprecedented heat wave na tumatama sa naturang bansa. Pero tiwala naman si Vega sa kapasidad ng mga Pilipino, lalo't normal lang sa Pilipinas ang pumapalo sa 40 hanggang 50 degrees Celsius. At ayon kay De Vega, ito ang pinakamainit na temperatura na naranasan sa naturang bansa. Ngunit magandaan niya na wala namang Pilipino na naapektuhang lubos ng naturang sitwasyon. Binanggit ng embahada ng matinding init ay may malaking panganib lalo na doon sa mga nakakatanda, bata, buntis, persons with disability at mga may chronic disease. At kabilang nga sa mga epekto ng heat wave, ang pagkahilo, panghihina, muscle cramps at dehydration. Ayon pa sa advisory ng embahada, nitong nakalipas na araw. Pinapayuhan naman ang mga Pinoy na manatili pa rin sa mga loob ng kanilang tahanan at uminom ng tubig, iwasan din ang caffeine at matatamis na inumin at magsuot lamang ng damit na angkop sa ganyang klase ng temperatura upang makaiwas sa panganib ng matinding init ng panahon.
4: Sa ibang balita, mga kabombotster nation, walang pagbabago sa schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbiyahe nito sa Canada. Ito ay sa kabila ng ikinasang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, tuloy ang official visit ng Pangulo sa Vancouver sa July 1 hanggang July 5. Magkakaroon din ng business forums kung saan makilala o makikilala ng Pangulo ang mga Canadian investors upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas, lalo na sa information technology, infrastructure at energy sectors. Ayon sa opisyal na pahayag, ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos at ng Pilipinas mismo sa Canada sa loob ng mahigit 10 years na nakikitang hakbang upang mas lalo pang palalimin ang matagal na relasyon ng dalawang bansa.
3: 31 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi, inihayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nang pagdaragdag umano ng House Prosecution Team ng mas marami pang mga private lawyers para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay indikasyon na mahina ang kanilang kaso. Ayon pa kay Panelo, kung matibay ang ebidensya ng panig ng prosecution, hindi na umano nito kakailanganin pa na palakasin ang legal team. Iginit pa ng naturang abogado na walang sapat na batayan ang mga ligasyon kaugnay ng confidential funds at umano'y ill-gotten wealth upang maging impeachable offense. Naniniwala rin itong si Panelo na mabibigo ang impeachment case at iginiit ang tunay na layunin umano ng mga reklamong isinampa ay pahinain at hadlangan itong si Vice President Duterte sa kanyang karera sa politika. Nauna nang inanunsyo ng House Prosecution ang pagdaragdag ng ilang private prosecutors, kabilang na sina Attorney Chudorte bilang paghahanda sa impeachment trial na nakatakda namang magsimula sa 6 ng Hulyo.
4: Sa bahagi nito, mga kabombotster nation, kuha pa tayo ng malalaking balita. Tinutukan ng ating news team, 85 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region. Lusot na mahigit 1.1 million na mga manggagawa makikinabang dito. Alamin natin ang mga update. Tinutukan niya ni Bombo Isa Cotonera.
13: Makakasahod na ng mas mataas ang mahigit 1.1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila matapos aprubahan ng Department of Labor Employment ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod. Ayon sa ahensya, ito umano ang pinakamalaking wage hike na naitala sa kasaysayan ng National Capital Region.
14: Inanunsyo ni Labor Secretary Francis Tolentino ngayong araw ang panibagong wage increase kasunod ng matinding panawagan ng mga manggagawa para sa dagdag sahod sa gitnayan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Sa ilalim ng Wage Order NCR 27, hahatiin sa dalawang bugso ang pagpapatupad ng wage increase. Ang unang 60 pesos ay epektibo na sa Hulyo 19 ng kasalukuyang taon, habang ang natitirang 25 pesos ay ipapatupad naman sa Enero 20 ng susunod na taon. Sa oras na ganap na itong may patupad, tataas sa 780 pesos mula sa 695 ang arawang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agricultural sector sa Metro Manila. Samantala, magiging 743 naman mula sa 658 ang arawang sahod ng agricultural workers, gayon din ng mga empleyado sa retail at service establishments na may 15 o mas kaunting manggagawa at mga manufacturing establishments na may mas mababa sa 10 empleyado. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino.
15: Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang mga saysay 85 pesos increase. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa manggagawa sa pribadong sektor Ang pagtaas po ay ibibigay sa dalawang hulo. 60 pesos effective July 19, 2026 at 25 pesos sa Enero 2027.
14: Ayon kay Tolentino, bunga ito ng serye ng konsultasyon sa pagitan ng pamahalaan, labor groups at mga employer upang makahanap ng balancing wage adjustment na kapakita-kinabang sa mga manggagawa ngunit kakayanin din ng mga negosyo. Aminado naman ang ahensya na may pagtutol mula sa ilang maliliit na negosyo dahil sa posibleng dagdag gastos sa operasyon. Dahil dito, nilinaw ng kagawaran na maaaring mag-apply ng exemption ang ilang maliliit na establishment, lalo na ang mga apektado ng kalamidad o iba pang sakuna. Otomatiko namang exempted ang mga rehistradong barangay micro-business enterprises sa ilalim ng umiiral na batas. Samantala, isinasagawa na rin ng ahensya ang wage review sa iba pang rehiyon sa bansa, kabilang ang Region 4A, Region 3 at Cebu para sa posibleng panibagong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa labas naman ng Metro Manila. Muli, ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino.
16: Yung ganitong pataas na increase is the basis ng
17: government. Oh, pinag-aralan ito, mahabang consultation ito. Kasama ang mga employers, bahagi rin po yung mga nangyari, yung kaguluhan sa Middle East, yung pagtaas ng inflation, yung pangangailangan ng ating manggagawa, hindi lamang dito sa Malabon, kundi sa Metro Manila, na maka-adjust ang kanilang kakayanan para makahabol po yung purchasing power ng kanilang kinikita. Ongoing lahat yan. Siguro mauna ang Region 4A, Region 3 and Cebu, Region 7. Dumaan to sa consultation. Siyempre may mag-oppose, lalong-lalo na yung mga maliliit. Pero ang kailangan natin ngayon ay bigyan din ng proteksyon yung mga manggagawang Pilipino na may mga pamilya, malaking gastusin, marami.
13: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isakotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
18: Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon.
19: Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente.
0: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at mamaya ay kukuha pa tayo ng mga karagdagang update dyan sa pinakamaiinit na issue, lalo na sa kahabaan ng EDSA. Pero may iba muna tayo mga kabombo, patuloy pa rin ang panawagan ng mga mamamayan doon sa mga nasalanta ng napakalakas na lindol sa parte ng Mindanao, partikular na ang Sarangani, General Santos at mga karating na lugar sa bahagi naman ng Davao, na huwag silang pabayaan ng pamahalaan habang hindi paganap na nakakabangon mula sa epekto ng 7.8 magnitude na lindol. Bukod pa sa mahigit 10,000 aftershocks na nadarama o naramdaman na itala dyan sa naturang rehiyon. Pinakamalaking kontribusyon mga kabombo ay nanggaling sa World Food Program o yung WFP at United Nations Population Fund at siyam na mga foreign governments, kabilang ho yung Australia, Japan, United States, United Arab Emirates at China, pati na ang Malaysia. Gayunman, malugod din tinanggap ang mga inisyatiba mula dun sa mga lokal na pamahalaan at mga liga ng mga grupo at opisyal ng iba't ibang tanggapan. Kabilang dito mga kabombo, yung mga personal na iniabot na tulong mula sa mga syudad at bayan sa iba't ibang dako ng bansa. Iniabot nga ni League of Cities of the Philippines President at San Juan City Mayor Francis Zamora yung tulong na 1,000,000 kabilang ho dun sa mga financial na tulong sa pamalang lungsod ng San Juan at patungo naman doon sa gobernador na si Ruel Pacquiao sa lalawigan ng Sarangani at nangyari ho dyan sa Kapitolyo at nagpapatuloy pa rin yung rehabilitasyon ng ilang mga tanggapan at mga gusali pati na ang iba pang mga infrastruktura na napinsala dulot ng lindol. Matapos naman ang turnover, bumisita rin ang alkalde sa Malapatan Public Market at Malapatan RAF upang personal na makita yung lawak po ng pinsala hanggang sa mga panahon po na ito. Mula sa Rangani, nagtungo naman ang kanilang grupo sa General Santos City kung saan ay inabot ni Mayor Zamora yung mga karagdagan ding tulong na nasa 1 million mula dyan sa kanilang syudad at isa pang bukod na 1 million para naman mula dyan sa League of Cities of the Philippines na personal na tinanggap ni Mayor Lorelai Pacquiao. Dumela rin mga kabombo dun sa turnover sina Corondale City Mayor Bing Pabi Raquel at Tacoron City Mayor Lina Montilla at nagkaroon pa ng talakayan hinggil naman sa pagpapatuloy ng recovery efforts doon sa mga apektadong lugar at iba pang prioridad ng League of Cities of the Philippines.
4: Sa iba pang balita mga kabombot, Star Nation, nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano ngayong Martes, Hunyo 3. Taganap na alas 2:34 nitong hapon. Tumagal ng 4 minutes ang pagputok batay sa seismic, infrasound and visual observations. 3 pulses ang naitala na naglabas ng dark gray ash at steam plumes na umabot sa 1,200 meters. Itong taas bago lumihis patungong southwest. Kanina ring umaga, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang isang maikling pagsabog na naglabas ng abo mula sa crater na nagsilbing babala sa patuloy na aktibidad ng vulkan. Nananatiling na sa alert level 1 ang Taal Volcano na nangangahulugang may posibilidad pa rin ng biglaang phreatomagmatic eruptions. Patuloy naman ang paalala ng ahensya sa publiko na iwasan ang pagpasok sa Taal Volcano Island at maging mapagmatsyag sa mga abiso hinggil sa kalagayan ng vulkan.
3: Tuloy pa tayo sa ating mga balita. Iginiit ng House Private Prosecutors na wala pang batayan ang mga pahayag ng kampo nitong si Vice President Sara Duterte na walang ebidensya laban sa kanya dahil hindi pa nakakapag-umpisa ang presentation of evidence dyan sa Senate Impeachment Court. Ayon nga kay Attorney Reynaldo Robles, ang layunin ng paglilitis ay mabigyan nang patas ng pagkakataon ng parehong panig na iharap ang kani-kanilang mga testigo at ebidensya. Sinabi pa ni Attorney Robles na premature ang pag-aangkin at walang ebidensya na sinasabi dahil tanging pagkatapos lamang ng presentation of evidence ng panig ng prosekusyon at depensa kanilang isa sa publiko yung kabuuan ng kanilang mga hawak na data hinggil naman sa impeachment case dyan sa impeachment court. Kung may sapat na batayan ay dun umano madidetermina at hindi sa pag-uusap sa pamamagitan ng talakayan sa publiko. Sangayon dito si Attorney May Divinagracia na nagsabing hindi maaring igiit ng depensa na walang ebidensya habang hindi pa nabibigyan ng pagkakataon ng panig ng prosekusyon na mailatag yung kanilang mga ebidensya na inihanda ng naturang panig. Aniya, ang impeachment court, ano siyang may kapangyarihan na magpasya kung sapat o kulang ang mga ito? Sina Robles at Divinagracia mga kabombo, kasama si Attorney Chudorte at Attorney Arnold Labay ay kabilang doon sa mga bagong private prosecutors na tutulong sa House Prosecution Team para yan sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa 6 ng Hulyo. Muna tayo mga kabombo ng mga ragdagang update sa kababaan ng Epifanio de los Santos o yung mas kilala sa tawag na EDSA. Dahil kanina may mga gitgitan na nangyari, may mga sakitan pa. Kumustay natin ang kasalukuyang sitwasyon sa kahabaan ng EDSA. Nariyan si Bombo Jovino Galang.
20: Yes, Bombo Dennis, Bombo Guy, at kaya na bumuhos ang ulan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga membro nitong Iglesia ni Cristo dito sa mga White Plains, ha, bahagi ng kahabaan ng EDSA. Ang ganyang dali ng trapiko talagang tukod yung pa-southbound, ganoon din sa northbound. Ito yung sa parte lamang ito, ha, ng dyan sa may EDSA Shrine at dyan sa may parteng White Plains, yung bago yung magsantolan na MRT station. At kanina ay tinuturing pa rin ng bagamat ganun yung pangyayari, ay tinuturing pa rin ng Philippine National Police na naging mampayamba ang ginawang pagtitipon ng mga kasapin ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Sinabi ni Police Colonel Alan Rayson, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, na bagamat nakaroon ng pag-aresto sa ilang mga nagsagawa ng kilos protesta, ay nakagapan naman ng ilang mga kapulisana yung kanilang pagbibigayan ng pagbigay ng seguridad sa mga lugar para hindi magkaroon ng matinding daloy ng trafiko at pagbabantay din sa ilang mga pangunahing mga government offices. Nakaroon din tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng pag-uusap ng ilang mga opisyal ng Philippine National Police at ilang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo ukol nga kung hanggang kailan matatapos yung rally dahil may mga ilan na sabi dito ay hanggang bukas, subalit yun din. Tuloy-tuloy ang ginagawang pag-uusap. Narito, yung ilang hayag dito, itong si Police Colonel Alan Rico.
1: We will exhaust all possible peaceful means of dispersing and ensuring that the situation on the ground remains normal or return to normal. But that's one of the contingency plans na pwede pumunta. But as of now, our chief MP is ordered a full alert status on our units, all our units in Region 3, Region 4A, as well as in NCR.
20: Itong si Police Colonel Alan Rico at humingi rin ito ng pumanhin ang sa mga naapektuhan ng biglaang pag-rally kung saan maraming mga empleyado, motorista at ganoon din yung ilang mga

0: the police colonel Alan Rico.
1: Again, we are not blaming anyone or kung ano man dito, but kaya nga humingi po ang PNP para humingi na paumanhin sa ating mga kababayan sa disruption na nangyari sa ating pong normal na buhay or in doing our business. Yung marami po kasi dito na naapektuhan ay talagang wala pong koneksyon sa nangyayari na ito. So we will be giving you updates kung ano pong magiging progress ng pag-uusap ko between our commanders on the ground as ordered by the GPMT at yung pong leadership ni nung grupo na na
0: yan, bumubilis yung ilang mga kaganapan, yung ilang ginawang pag-uusap ng Philippine National Police na Police Force. At kanina, ilang mga personalidad na rin ang nagtalumpati. Yung sinakuli dito, itong si Senator Alan Tito Caetano sa pamamagitan ng video message. At isinarating mo yung kanyang mensahe sa mga nagsagawa ng kinusprotesta bilang si Pastor Kuangka dito kay Senator Rodante Marcoleta. Pagtalumpati din kanina sa stage itong si Batangas Representative Leandro Leviste, ganun din si dating congressman na Mike Defensor. At yun nga, isa sa panawagan nila ngayong ipagpatuloy ang flood control investigation at ang pagsuporta dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yan, bumo, Dennis, bumo dyan. Yung ilang mga kaganapan, patuloy pag-ulan, patuloy ang pagdagsa ng mga taon sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. Sabi nila, hanggang 3 days, kaya daw nila na magpunta doon. Pero may mga kapulsin na rin ang nakapantay at may mga ilang bus ang pinaalis na rin doon sa nakakasagabal sa kahabaan ng EDSA. So mula dito sa labas ng Hintinan, Bombo Jubino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, number one most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
2: Mula ho dyan sa bahagi ng People Power Monument, nakuha natin yung doon sa may kabilang side naman ng EDSA sapagkat may mga dumarating pa ho na mga grupo-grupo ano na nakikibahagi dyan sa naturang rally. At nasa linya si DJ Yvonne ng Star FM Manila. DJ Yvonne, please come in.
3: Yes, Momo Dennis, nagpapatuloy pa rin ang isinasang kilos protesta ng mga miyembro ng INC sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan at hindi natinag at matyagangang naghihintay ang mga miyembro ng INC sa EDSA People's Power Monument, White Plains. Nakilahok din ang ilang mga kilalang personalidad sa emergency rally kabilang na si former Representative Mike Defensor, Congressman Leandro Leviste at Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, sa ibinigay na pahayag naman ni Congressman Mike Defensor, nananawagan ito ng suporta sa ikinasang kilos protesta nga ng INC upang tugunan ang nangyayaring korupsyon sa bansa. Nagbigay rin ng mensahe kay NBI Director Melvin Matibag at sa Ombudsman kasunod ito nang napabalitang sasampahan umano sila ng kaso kasama si Senator Rodante Marcoleta. At palayang po ng 102.7 Sarto Manila kay Police Major Jennifer Ganaban, pinapanatili pa rin ang maximum tolerance ng kapulisan para sa safety ng mga relihista at ng mga kapulisan na. Papakaya po natin ang naging pahayag.
2: Yes. DJ Yvonne, bago yan, ano? Sapagkat nabanggit mo, umuulan din pala dyan. Dito sa Makati area, medyo bumuhos din yung malakas na ulan. Pero ngayon, bahagyan ng napawi. So, may mga nakapapansin ka ba dyan mula sa ibang grupo na hindi doon sa original na miyembro ng Iglesia ni Cristo? Sapagkat nakaputi sila, no? Pero yung iba na mga walk-in, iba naman yung kulay ng kanilang kasuotan. May mga napapansin ka pa ba na mga ibang grupo na dumarating at nakikibahagi din dyan sa kanilang kilos protesta, DJ Yvonne?
3: Bobo Dennis, ngayon patuloy na po yung pag-ulan dito pero mostly mga nakaputi at mga galing pa rin mula po sa Iglesia ni Cristo at ang sigaw nga nila ay We Are One. Bobo Dennis.
2: Okay, so maliban dito sa mga naobserbahan mo, kumusta naman yung presensya ng mga tauhan ng pambansang pulisya? Ano ito, concentrated lang sa isang area o nagkakaroon din sila ng paglilibot dyan sa ongoing rally to maintain peace

0: and order ng kanilang sitwasyon. DJ Yvonne?
1: Sa observation po natin kanina, sobra ang siksikan at meron pong isang designated area lang ang mga kapulisan. Pero kapag umabot sa kaduluhan ng White Plains, makikita doon ang ilang taga Red Cross at mga MMDA. At ayon din sa nakausap nga po natin, hindi naman sinara ang daanan sa EDSA pero ginawa lang nilang two lanes, kaya sobrang bagal ang takbo ng mga sasakyan sa EDSA, Bombo Dennis.
0: Okay. Sige, pakinggan at panoorin natin yung naging pahayag dyan sa panayam mo kay Major Ganaban, no? Ng ating pambansang pulisya. Kuha tayo ng mga kragdagan pang information.
2: Meron po tayong crowd management, meron din po tayong traffic security management. Katuwang po natin dito yung taga LGU, through yung kanilang TTMD, nandito din po yung Department of Public Order and Safety ng QCLGU din. Katuwang natin sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan para mapanatili po natin naligtas lahat po.
0: Okay, DJ Von.
1: Bobo Dennis, dagdag din ano na hindi rin sila alam kung hanggang kailan matatapos itong rally sapagkat wala ngang permit at ito ay medyo biglaan. So hindi alam kung mamaya ba umabot ng ilang araw ito.
0: Pero dyan sa lugar na kinalalagyan mo, wala naman ang mga kaguluhan, tulakan, gitgitan sa pagitan ng mga otoridad at nitong mga rallyista, DJ Yvonne, sapagkat kanina may naaresto na ilang kabahagi dyan sa rally at meron namang pulis na nasugatan. So as of this moment, wala ba dyan na mga matensyon na naging sitwasyon sa kabuuan ng pananatili ninyo dyan sa inyong location?
1: Bobo Dennis, kanina nga na iulat yan na merong nasugatang ralista at pulis. Pero nilinaw ni PNP Traban na maayos na at wala nang na-aksidente pa, wala pang nadagdag na casualty. Samantala, sobra ang siksikan pero umuusad naman, kumbaga ang mga tao ay patuloy pa rin sa kanilang isinisigaw. Meron ding mga namimigay ng pagkain na ilang mula sa isang political group ang merong servisyong jeep na namimigay ng tubig at pagkain. Ang iba naman namimigay ng lugaw at ayon para magkaroon din ng sapat na provision sa mga relista ngayon.
0: Okay, with that, maraming salamat DJ Yvonne. Mag-ingat kayo dyan.
1: Maraming salamat mula dito sa EDSA People Power Monument, the White Plains, na nag-uulat dito sa star DJ Yvonne. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radyo, Bombo!
0: Kuha pa tayo ng mga karagdagan hong impormasyon. Ito si Senator Alan Peter Cayetano ay nakusahan ang Palasyo Malacanang sa umano'y koordinado o yung coordinated na hakbang sa pagsasampa ng kaso laban dito kay Senator Dante Marculeta upang hindi raw makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Dennis, Bombo Jai, sa ating mga nakalap na balita mula dito sa Senado.
4: Inakusahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang Palasyo Malacanang na umano'y may koordinasyon sa mga sangay ng gobyerno kaugnay na nakaambang pagsampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senator Dante Marculeta na niya'y bahagi ng mas malawak na hakbang upang maimpluwensyahan ng Senado at ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, ang mga oposisyon ng administrasyon ay tila ginigipit aniya dahil sa pagsasampa ng mga kaso at ang mga lumilipat na manumano ng grupo ay naaabswelto.
5: Lahat ng dapat managot. Pero hindi naman pwede pong medyo aayusin para non-bailable para mabawasan mga senador. Para hindi na pwede mag-participate tapos pagkatapos sasabihin pag kumampi doon, absuelto na. O wala ng kaso, o non-bailable na. Pag dito, hindi.
4: Iginit niya na ang posibleng pagsasampa ng kaso kay Marculeta ay dahil sa umano'y kagustuhan nito na maisiwalat ang katotohanan sa napakalaking katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan noong pinamumunuan nito ang Blue Ribbon Committee. Ayon sa senador, mayroong malinaw na investigasyon umano ang komite noong pinamumunuan ito ni Marcoleta. Ngunit tila nalihis aniya ang lahat nang makuha ni Senator Panfilo Ping Lacson ang komite. Git ni Cayetano, nakikita na umano niya ang malinaw na koordinasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno sa paghawak ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects.
5: Kung titingnan mo po yung dating malinaw kay Senator Marcoleta, naging malabo. Ano po yung ibig ko sabihin maging malabo? Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang may konting, nung umpisa parang konti eh. Ngayon malinaw na may coordination.
4: Kaugnay nito, Bombo Dennis, binigyan din ni Cayetano ng anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampay ito ng non-bailable na kasong plunder kay Marcoleta ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa komposisyon ng Senado dahil hindi umano makakalahok ang senador sa impeachment trial kung ito ay makukulong habang dinidinig ang kaso.
5: Kasama din po sa balita ay kahapon yung announcement ng opisina ng kagalang-galang na ombudsman, nakakasuhan ng non-bailable na kaso si Senator Dante Marcoleta. Non-bailable po ha, ibig sabihin sususpindin siya, makukulong hanggang matapos yung kaso. Ibig sabihin hindi siya makakalahok sa Blue Ribbon man, sa Blue Ribbon Committee man, sa session or sa impeachment proceeding.
4: Kasunod nito, hinikayat naman ni Cayetano ang publiko na makiisa sa isinasagawang kilos protesta ng Samahan ng Iglesia ni Cristo sa EDSA bilang pagsuporta kay Marcoleta na isa sa kanilang miyembro. Samantala, nagpahayag naman ang kumpiyansa si Lacson na hindi magpapa-impluensya umano ang ombudsman sa isinasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Aniya, naniniwala umano siya na hindi magpapadala sa pressure si ombudsman ni Sos Crispin Remulla dahil sa rally. Tiwala aniya siya sa katatagan ni Remulla na itutuloy nito ang pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Habang tiniyak naman ng senador na mapapanatili ng mga opisyal ng Philippine National Police o PNP na nakatalaga sa kahabaan ng EDSA ang kaligtasan ng mga mamamayan.
3: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Katarungan ang huling hiling ng mga magulang kaanaapit nito. Map sa pamamalili sa San Jose National, sasangkutan ang dalawang suspect na minor de edad. Ayon sa kaanak at pamilya ni Chris Lawrence, mabait, prosigido na makapagtapos sa pag-aaral at masunuring bata umano ito. Unang dinala ang labi ni Chris Lawrence sa St. Roque de Hiller Parish at dinala naman ito sa Superior Tacloban Memorial Garden. Doon, bumuhos sa mga luha ng mga kaanak at kaibigan ni Chris Lawrence kung saan puno ng paghihinagpis at pamamaalam. Ayon sa ina ni Chris Lawrence, sa Serbia Fabian, hindi daw sila pumapayag na sa DSW lamang mapunta ang dalawang suspect na minor de edad na kumitilis sa buhay ng kanyang anak. Dagdag pa nito na dapat ito'y managot pati na ang mga tao hinayaang makagamit ang dalawang suspect ng baril ay managot umano. Kasama naman sa mga nagbigay ng service o sasakyan ng Office of the Vice President, Timog Partilis at iba pa. Hiling ni Elbia Fabian sa Pangulo na tulungan silang makamit ang hustisya para sa kaniyang anak sa dalawang bata pa na binawian ng buhay. Hindi daw malilimutan ng magulang ni Fabian ang sakit na idinulot ng trahedya sa loob ng paaralan.
7: Anong sakit na dinulot ng mga anak ninyo? Sana naman po makipag-cooperate kayo para po naman mabigyan ng hustisya yung mga anak namin.
8: Ma'am, kontento ka ba nga at nahira at DSW?
7: Hindi po. Kailangan po nilang managot. Lalong-lalo na po yung magulang nila. Kasi wala pong kabayaran kundi hustisya yung ginawa po nila sa mga anak namin. Hustisya po. Hustisya. Mr. President! Para naman po, tumulong naman po kayo para hustisya po sa mga bata. Sana po mabigyan nyo ng pansin dahil kayo na po yung nakakataas.
3: At mula dito sa impila ng Bombo Retacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, sa number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
9: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.

0: Marcos Jr. saksi sa turnover ng 195 Canyon at Baril sa Sulu. Ito naman 180 million pesos na Regional Force Battalion Hub, binisita. May report ng Star FM Zamboanga.
1: Isang makasaysayang hakbang patungo sa permanenteng kapayapaan ang sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Barangay Buwalo sa bayan ng Maimbong Sulu nitong Lunes, 29 ng Hunyo 2026. Mismo ang Pangulo ang sumalubong sa formal na pagsuko ng 195 unlicensed at high-powered firearms mula sa 19 na munisipyo na pinagsama-samang isinurrender ng lokal na pamahalaan bilang simbolo ng pagtalikod ng mga tausug sa kultura ng karahasan. Ayon pa sa gobernador ng lungsod, nagkakaisa ang probinsya sa kapayapaan dahil hindi na pamumuhay.
2: Yung armas, Levant na. So,

0: Halaga ng pinsala na naitala sa malawakang fish kill sa Magat Watershed. Sa panayam ng Bomborajo Kawayan kay Provincial Fisheries Officer Jericho Gibben ng Isabela, sinabi nito na sa kabo ang 178 active fish cage operators sa Magat Watershed ay 266 units pa lamang mula sa 62 operators ang na-validate. Batay sa pinakahuling inventory, nasa 229,000 metric tons na ang namatay na isda at posible pa itong madagdagan sa pagpapatuloy ng validation. Ayon kay Gibe, maliban sa pagbaba ng dissolved oxygen sa Magat Watershed, ay tumaas din ang ammonia ng tubig na sanhi ng decomposition ng mga isda na namatay na nagsilbing lason sa iba pang mga tilapia. Dahil nagmumula sa Magat Watershed ang isinusupply na isda sa lambak ng Cagayan at mga karatig na lugar, ay tiyak na magkakaroon anya ng malawakang epekto ang nangyaring fish kill hindi lamang sa kabuhayan ng mga fish cage operators kundi maging na rin sa ekonomiya. Upang mapakinabangan pa ang mga natitirang isda ay binagsak na sa halagang 65 hanggang 95 pesos ang presyo ng tilapia na nagmumula sa Magat. Gayunman, asahan na sa mga susunod na pagkakataon ay magkakaroon ng pagtaas sa presyo dahil na rin sa kakulangan ng produksyon. Sa ngayon ay nilalakad na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Isabela ang tulong na pagkakaloob sa mga apektadong mangingisda.
1: Merong mga part sa may Balikatan na area, yun ang talagang tinututukan namin na maisalba, but meron din part sa Balikatan na may talaga affected na. So hindi lahat totally 100% talaga affected. So may mga lan-galan pa rin na talagang meron pa silang maisalba. Kaya yun ang pinagtulungan namin kanina ng local government ng Pardon and Ramon para matulungan nga sila. Hanggat hindi pa talaga na apektuhan ng fish kill, yun sinasalpa talaga natin para hindi naman sila malunggi totally.
0: At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jomai Cabarbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Kabombo, mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa data ng pagsasara ng kalakalan kanina at magre-resume naman ang trading bukas alas 9 ng umaga.

0: Sa palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Hi guys, I'm Maylin, your home improvement maven, and it's time to answer your essential design questions.
4: Hi Maylin, yung aesthetics ng bahay paano?
0: Lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer, ang essential storage solution for home and beyond.
4: Akong family room.
0: Orokan Essentials Drawer, may ample storage for the whole family.
4: E yung kids room.
0: Orokan Essentials Drawer, that has a premium quality plastics, tatagal to.
4: E yung kitchen essentials din.
0: Hindi, gumamit ka ng polish, lalabas ang ganda ng tiles mo.
4: Ah.
0: Then lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
6: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Alam na.

0: Cure with Yvonne Adarna.
1: Oras natin na subong kapulaan ng Pilipinas. Yan. Oras natin na 35 star minutes makalipas po ang 10 in the evening. Hello! Nako, ang dami nangyari. Kamusta ka na? Martes pa lang ha. Kanina nga pagising ko sabi ko, grabe, Martes pa lang pala. Ikaw ba ka, Sir Nation? Ikaw, anong pinagkabisihan mo ngayong araw na ito? Bago ka manood sa ating pong live. Again, naka-live tayo ha sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Sa mga gusto ng kausap, sa mga gusto ng kachikahan, yung tipong gusto mong mag-emote ngayon kasi malamig ang panahon. O kaya naman na-stress ka, gusto mo lang ng kakwentuhan talaga. Tune in na kasi rin siya sa mga naka-radio, sa naka-live streaming. Punta ka na dito ha, 102.7 Star FM Manila, yan ating Facebook page. Samantala! Alam mo kapon, pinag-usapan natin kung ano ba yung... kung meron kang chance na i-text ang iyong ex, no? Ano yung sasabihin mo? Ngayon naman, dahil nag-move forward na tayo, ang tanong ay, ano ang natutunan mo sa iyong previous relationship? Hindi naman tayo sa nagpapaka-showbiz. Hindi naman sa nagpapaka-showbiz tayo. Pero para bang kailangan mong ma-realize o yun, kung nakapag-muni-muni ka na, o kaya nandito ka na sa punto na unti-unti ka nang nai-inlove ulit. Pero tinatapik ka ng utak mo na, uy, huwag mong kalimutan ha, yung nangyari sa'yo nung nakaraan. Baka pwede kang mag-ingat ngayon. Ano ba yung mga natutunan mo sa iyong previous relationship? Natutunan mo ba kung paano maging patient? Kung paano maging ma-effort? O natutunan mo na dapat kang mag-update? Kasi mayroong mga hindi nag-update eh. Yung lagi niyong away, dahil hindi nag-text, hindi nagsabi na good morning, good night. Wala man lang paramdam. O ayun, nag-break. Break na lang kasi hindi nag-update. Again, this tradition. Oh, bibigyan kita ng time para mag-comment na dito mismo sa ating live para mabasa po natin yan agad-agad. At i-heart-heart mo na ang ating live at i-share mo na rin. Ano ang natutunan mo sa iyong previous relationship? Ito na ang sagot natin mga ka-Sir Nation. Sabi ni Kuya, dapat mong ipag-pray. O, dapat mong ipag-pray sa Lord yung tamang tao para sa'yo. At huwag basta-basta ma-i-inlove sa maling makakapartner mo. Gusto ko yun. Huwag kang basta-basta ma-i-inlove. Madali lang kasing ma-inlove eh. Sa totoo lang ha. Madali lang mahulog. Pero yung makaalis,

Sabi niya, hi, gandang gabi DJ. Kamusta? In my fast talaga. Hindi ba fast? In my fast relationship, madami akong learnings na naisantabi at nagamit. Una, yung papaano ako naging totoo sa aming relasyon kahit sa kabila ng hirap ng buhay noon at respeto sa isa't isa. Yung tipong kaya ko siyang ipagmalaki o ipagyabang kahit sa maliit na pamamaraan at kaya ko siyang ipagtanggol sa lahat ng mga umaaway sa relasyon namin. At yung pagiging masinop sa pera at pagiging mutual namin sa isa't isa. Yun lang DJ ko. Happy Tuesday, Star FM. Ingat ka mamaya. Shoutout sa dalawa dyan. Sino? Sino yung dalawa? Aba, may friends ka na, ha? Parang may mga classmate ka na dito. Mamaya may GC na kayo, ha? So, natutunan mo kung paano maging marespeto, masinop, at siguro protektahan din yung relasyon ninyong dalawa, no? Anong ending? Paano kayo natapos? Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening DJ and Mikaya. Ito naman si Mika. O ano natutunan ko, this past relationship is huwag maging uto-uto. Huwag maging uto-uto sa akin. Ganun ang naging resulta. Binigay mo lahat. Pero sa iba sumama, nagkaanak pa. Grabe na mga revelation yan. Parang nung mga nakaraan, nagre-run ka lang kasi nga nasaktan ka. Yun pala ang nangyari, sumama sa iba, nagkaanak pa. Alam mo, deserve mong maging masaya, kuya. Deserve mong umusad. Wala eh, wala kang laban dun. May pinalitan ka na nga, nagkaanak pa. May laban ka pa ba dyan? Move on ka na lang. At sunod, sabi niya, mahalin muna ang sarili bago ang iba. And huwag magpapauto. Yan ang ano, kailangan itatak sa puso, ate, no? Mahalin muna ang sarili bago ang iba at huwag magpapauto. Siguro meron dyan, nakaka-relate. Baka ito'y para sa'yo rin. Totoo ito, ha? Gusto ko to. Mahalin muna ang sarili bago ang iba at huwag magpapauto. Kasi nga, madali lang mahulog, madali lang magmahal, pero mahirap at magastos maging masaya kapag ikaw ay nasaktan. Kaya maging maingat. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening po, Ma'am Yvonne. Ang natutunan ko sa past relationship ko ay dapat laging masaya. Masaya, umunawa, tanggapin, at hanapan ng solusyon ang lahat ng problema. Galing ah! Bakit? Bakit kailangan mong hanapan ng solusyon lahat ng problema? Naging problema ba ang relasyon na yan? Pero totoo, no? Kailangan mong maging malawak sa understanding, patience, kasi hindi naman tayo perfect. May mga flaws din yung mga tao. Kahit nga yung naging karelasyon mo or whatever, may mga flaws talaga. But anyway, nangingibabaw ang pagmamahal. Kaya nga mahal eh, ganun. Umiyon, love surpasses all, sabi nila. At sunod, sabi niya pa, ay, huwag nang umasa. Oh, ang na-realize niya raw is huwag nang umasa na may pagbabago. Alam ko to, ito yung tipong ilang beses kang nagtiyaga, naging patient, no, na nalangin na Lord, sana magbago na siya, bla bla bla, pero hindi. Tapos doon mo marirealize na hindi ikaw yung sagot para magbago ang isang tao. Kasi yung sarili niya, siya pa rin ang gagawa ng pagbabago. Ganon! Kaya kung meron kang medyo feeling mo, I can fix him. I can fix her. Ate, hindi yan effective. Kahit anong effort mo kung siya na yun eh. Kailangan niya mag-decide sa sarili niya na magbabago siya. Kasi nga, hindi mo control yung ibang tao. And hindi ikaw yung mag-fix sa kanya. Yun yung masakit na katotohanan, sa totoo lang. Ito naman ang sunod. Abahan, taray.

Sabi ni Pakak. Huwag mapagmataas, habaan ng pasensya. Kung walang magpapakumbaba, mapagmahal at makadiyos, please play. O antara, may bigla. O, dedicated sa crush na crush ko na may asawa na na-crush ko pa rin. Yan! Yan ang gusto ko, Pakak. Yung never nagigive up. Yan yung mga magaganda eh. Kahit may asawa na, crush niya pa rin. Grabe yung pasensya mo, ha? Sobrang haba naman. Yan. Kaya pala yung mga kanta mo, may pa somewhere, somehow, waiting for a girl like you. Meet me halfway. I don't wanna live without you. Kaya mo yan. Hugot na hugot. Ano pa? Sunod. Aba, grabe namang emoji yan. Para sa akin, mahalin mo na ang sarili mo bago magmahal ng iba. Di ba, be? Parang ikaw, Miss Yvonne, mahirap mong mahalin. Mahal kita. Pero di mo ko kayang mahalin. Tama! Sana mapansin at mabasa. Hello! Ito na nga, oh, na-screenshot ka na ng bonggang-bongga. Maraming salamat, Kuya, sa iyong support at pagmamahal na never nasuklian. Ito naman ang sunod. Sabi niya, grabe dami talagang emoji. O ito, yung wag agad magmamahal ng lubos para sa huli, hindi magsisi. Happy Tuesday mula sa tita mo. Ganyan yung mga message ng mga tita. Ganyan yung mga, yung mga GIF nila. Happy Tuesday po. Wag agad magmahal ng lubos para sa huli hindi magsisi. Ay, eto naman. Hello idol, yung maging independent sa last relationship ko, huwag magpapagancho sa mga yan. Taray ha. Oh, basta huwag na magpapagancho, huwag magpapauto at huwag magpapadehado. Alam mo sa relasyon, kapag kasi in a relationship ka, parang hindi pwede na sobrang independent ka eh. Ano na, eh ba't ka pa nag-relationship kung sobrang independent mo na? Diba? Sometimes, people want to feel that they are needed. Sarap kaya sa pakiramdam noon na kailangan ka niya. Kailangan mo, yung ma-feel niya na, hala, kailangan niya rin pala ako. Mga ganon. Meron ba? Yan, tingnan natin. For me, DJ Yvonne, ang natutunan ko sa previous relationship ay ang halaga ng self-love at self-awareness. Kailangan mong alamin kung ano ang gusto mo at kung ano ang hindi na dapat iisen. Amen! Good cute evening! Hello! Ice cream, kahit malamig. Ayan, meron pa ba tayo dyan? Yun o, maraming salamat! Sa lahat mga nag-comment, ang daming natutunan, ang daming nating mag-aaral, ang daming mga nakap 10 over 10. 10 over 10 sa mga learnings sa buhay-buhay. Tama yan. Alam mo, yun yung maganda ka sa relation. After ng lahat ng sakit, may matututunan naman din pala. Kung ayaw mo nang masaktan, pwede kang matuto sa pagkakamali ng iba. Ayan, tignan natin sa ating mga live viewers na ngayon ay humuhugot pa rin. Humuhugot ng lakas ng loob. At lakas... ano na? Ayan, ano pa mga learnings mo ngayong gabi? Hello, hello, hello. Good evening daw. Suot mo ba black jogging pants kahit taog? Hindi ako yun. Hindi ako naka-black jogging. Naka-black jogging pants. Hindi. Sabi DJ Yvonne, musta po? Sorry na lang po kung naka-live po ako. No comments. Ako dyan. Wapakels. Betsong ko yan. Kahit wala akong pakinag-comment ka pa rin. Perfect. O, Charidon. Charidon. DJ Yvonne, greet ko lang po ang Ahof. Nang, ayan, sabi niya, kahit tag-ulan na. Greet nila yung Ahof. Happy first debut anniversary. Proud of you, boy. See you soon. Tara. Okay, ano daw? Hi, everyone!
hope yan, di ba? Oh, good evening, DJ Mon. Kamusta po? Kamusta ka rin, madam? I'm fine, thank you. Oh, mukhang nagtutulugan na tayong lahat. Malamig kasi ng panahon, no? Sana bukas maayos naman ang panahon. Ganon, yung tipong hindi tayo sinusurprise ng mga ulan. Diba? Ulan-ulan yarn. Anyway, thank you so much ha sa lahat ng mga nag-share ng kanilang mga hugot na learnings. Hindi pong ayaw mo pang matuto pero natuto ka na talaga. Kailangan eh. Oras na natin, 10 star minutes bago po mag-11 in the evening. 10:50 ng gabi ang ating Philippine Standard Time. Well, mag-emote-emote ko na muna. Tayo ay up until 12 in the midnight. Kaya naman, dyan ka na muna ulit. At magbabalik-tugtugan tayo. Dito lamang yan rin sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.

Masarap talagang harapin ang bagong umaga, lalo na kapag meron kang kasama. Talaga naman. Oras natin, Kasrin Nation. 17 star minutes bago po mag 12 in the midnight. 11:43 ng gabi yata, Philippine Standard Time. At ayong napakinggan, ang awitin mula po kay Tilly Moreno at si Ray Ann Fuentes. Umagang kay ganda. Yan yung mga talagang OG. Sarap pakinggan, Kasrin Nation, no? Ingat po sa lahat ng mga bumabiyahe pa sa mga oras na ito, sa mga OT, OT-OT dyan, sa mga overnight, ganon. Graveyard, GY pala, hindi OT. Bukas ulit, 7 p.m. hanggang 12 in the midnight. Ako po yung nakasama, yung sweetie-sweetie girl, Ivana Zarna. Maging masaya ka, Kasrin Nation. No, kasi, you know, life happens. Piliin mo mag-focus dun sa mga bagay-bagay na makakatulong sa'yo. Kaysa sa mag-dwell masyado sa mga nakaka-absorb. Alam mo yun? Kaysa dun tayo nagpo-focus sa mga bagay na kinukuha yung ating lakas, kinukuha yung ating saya. Hiyaan mo na yon. Mag-enjoy sa ating mga tugtugan. Again, ako po yung kasama yung sweetie-sweetie girl, Ivana Zarnine, here's a song. So formally close our program mula kay Roger Del Rey, Without Your Love.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Pinoy. Morning na. Gising na. Samahan na ang Star

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: music station across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
8: 102.7.
3: Philippines number one Star FM.
1: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Sabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM.
9: Ayos na!

0: FM.
1: FM.
2: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo. Share mo.
0: Oras na Star Nation, Cebu, Kabluan na Pilipinas. 33 Star Minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:33 in the morning. At Star Nation, ngayong araw po ay Miyerkules. Unang araw sa buwan ng Hulyo 2026, July 1, 2026. Unang araw ng Hulyo, mukhang maraming malilate na. Aray mo! Oh, dahil nga ho, Star Nation, kahapon, hindi natin in-expect, no? Na grabe yung mangyayari sa atin. Talaga namang sabi nga doon talaga nila, Tuesday is a new Monday. Mas lalo pa natin naramdaman kahapon. Hello po sa lahat mga Star Nation natin na na-trauma kahapon. Yung tipong pumasok ka ng tatlong oras na mas maaga sa iyong official time, sa iyong trabaho. Aba, na-late ka pa rin. Hindi lang yan, sobra-sobra na-late ka. Kaya yung karamihan sa mga Star Nation natin na pumasok sa trabaho, na-stress eh. Yung tipong yung half day, parang onting kembot na lamang, uwian na eh. Wala tayong magagawa, Star Nation. At ito pa, ngayong araw na to, mukhang hindi ko alam kung papasok ba kayo o hindi. Ngayon nga ho, Star Nation, as of 5:30 in the morning, asahan ho, Star Nation, sa pagdaan po ng sa kabahan ng EDSA White Plains Avenue sa Quezon City, mukhang maipit na naman po tayo ng traffic dahil nga ho sa pangalawang araw po ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Kahapon ho, wala po silang permit. Ngayon ho, nakakuha po sila ng permit sa lokal na pamahalaan para sa aktibidad po ngayong araw ng Miyerkules. Kung isipin nyo na lamang, Star Nation, kung kahapon ho, walang permit, pero grabe po yung pagtitipon at grabe po yung tulot ng traffic ho. Ngayon ho, may permit. So, good luck na lang. Aray mo. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, magplano na po kayo ng alternatibong ruta. Papunta ho, papasok ho sa inyong mga trabaho. Kung kayo naman po ay mag-a-absent, hindi ko naman po kayo masisisi. Dahil nga ho sa naranasan natin kahapon. Kasi simula pa po yan ng di ba, ng madaling araw. Tapos di pa natin alam nun kung anong grupo yung nagtitipon. Nalaman na lang natin, mag-alas 7 na yata ng umaga, di ba? Kaya sa mga Star Nation po natin, ngayong umaga po na ito ng Miyerkules, wala dapat hadlang sa pagka-negativity natin ngayon. Walang hadlang sa pagiging positibo pa rin natin ngayon, ha? O sa mga Star Nation natin na magbabalak pa lamang na ngayon pa lamang aalis sa kanika ng mga tahanan, isipin nyo na ho kung saan po kayo dadaan, lalo na po yung mga Star Nation natin may mga sasakyan. Pero sa mga Star Nation naman po natin na papasok gamit-gamit po yung ating mga public utility vehicle, good luck po ha. Pero kung kayo po ipapunta sa southbound, pagkakalo ko lang para northbound lang yung yung medyo may traffic. Pero kung kayo po isasakay ng MRT o LRT, mukha wala naman po magiging problema. Kung yun yung sasakyan nyo po ha. Yung Manila Rail Transit 3, yung pa from North Avenue to Taft Avenue. Andiyan din ho sa LRT. Mukhang wala naman po problema. Depende na lang po kung kayo po'y mag-edge sa bus carousel. Yan, medyo titingnan natin yan, Star Nation, kung magkakaroon kayo na tayo ng pagsisikip o ng daloy. Kasi kung inyo po matatandaan kahapon, kung kayo po'y sumakay ng EDSA bus carousel, nadadaalan na rin po kasi ng mga iba pa po mga pabribado mga sasakyan. Dahil nga ho hinarang yung bus, diba? Yung sa northbound. Talagang, kumbaga, yun po yung mga naging dahilan na nagsikip ang daloy ng trapiko. Kumbaga, lumampas na sila doon mismo sa People Power Monument. Bibigyan po namin kayo ng update, Star Nation, na latest kagarapan ho. Diyan po siya ginagrap po ngayon. Na pangalawang araw po ng aktibidad ng Iglesia ni Cristo, mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Agay din daw sa mga Star Nation natin, sa mga magtatanong kung uulanin ba. Oh, grabe yung kahapon, no? Ano, no? Na ipik ka na sa traffic. Aba, inulan ka pa. Ito nga, Star Nation, ha? Yung sentro po ni Tropical Depression Henry. Huli nga ho na mataan, malapit ho. Diyan po sa Abukay, Bataan. Halina alas 3 po na madaling araw, ha? Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour. Malapit po sa sentro. At Bugsuho na nasa 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Pahilagang Kaluran. Kung saan, ho, Star Nation, ang southwest monsoon naman ho, patuloy nga po nakakapekto sa kalurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Habang dito po, Star Nation, sa Metro Manila, nakakapekto po ha, dito po sa Metro Manila, ang Tropical Depression Henry. Kasabay kasama rin po ang Calabarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque. Diyan rin ho sa Zambales at Bataan. Kaya saan po, Star Nation, ang may mga hangin? May mga ulan po tayo, Star Nation, mararanasan. At may mga pagbugso rin po ng mga hangin. Kaya ingat-ingat po tayo, Star Nation, sa mga lalabas po ngayon at sa mga papasok po sa trabaho. Anyway, my way, Star Nation, ang alas 7, itanong baga magkakardiga, magkakadumantega sa ating programang Morning Star Stream. Kasama kapili ang inyong happy man every day, yung partner sa tawanan, at DJ na heart of sa Hagbal pa at Yami pa. Rah! Star DJ at Tonya na para is my name and music is my game. Ang alas 7, itanong baga, dito pa rin po sa inyong impilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Maya-maya, Star Nation, tabayanin niyo po ha, dahil pag-uusapan po natin ang papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang swerte sa palengke 2026, kung saan 9 million pesos total of prices ang ating pinamimigay nationwide. Maya-maya, pag-uusapan po natin yan dito pa rin po sa 102.7 Star FM, it's all for you. Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 41 star minuto na makalipas ng alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:41 in the morning.

0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang insect

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Plus Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Feel na feel, mapapayas ka. Sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap, yas na yas sa bango, presyo at puti.
7: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Shoppers Tocino. Tamis sarap. Shoppers Tocino Roll.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
13: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: 102.7.
15: The Philippines number one star FM.
13: You're on the Morning Star Suite on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Enjoy.

0: Glassmantle is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
5: Hey Ping, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
6: Si Dennis, laging nagmamahal.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Star FM!
4: Star FM!
3: Antonio Lambada.
5: What a 2.7 Star FM. It's all for you. Starvation oras po natin sa Buka Blue Ara Pilipinas, 34 na star minuto na. Makalipas ang alas 6 na nagmamaganda ko baga, 6:34 in the morning.
6: Good morning!
5: Happy, happy Miyerkules, Star Nation, midweek. Diba? July 1, 2026, unang araw sa buwan ng Hulyo. Amusta naman yung mga Star Nation natin na ngayong buwan na ito? O pagpasok pa lamang ng buwan ng Hulyo, stress na agad. O dahil naipit na naman sa traffic. Pero bago yung lahat yan, Star Nation, live na live po tayo ha. Sa ating po mga radyo at the same time sa ating Facebook page at YouTube channel. Bisita lamang po kayo Star Nation ha. Sa ating po mga Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila.
7: Live mo!
5: At syempre, click nyo lamang po ha, yung ating mga button. Meron yan na like, heart, ano pa, pwede rin tawa. Wag nyo na lagyan ng anong angle. Kayo naman, eh. Pwede rin kayo mag-comment if ever man na meron kayong katanungan na sasagutin po natin yan right away. Yan, ha. O sa mga Star Nation natin, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Napakadali lamang po ha. Dahil pag-uusapan natin ito, ito yung kailangan natin. Ngayong petsa de peligro, ano pa, ito yung mga kailangan natin kapag kailangan natin ng extra income. Ito po ang sagot, Star Nation. Ang papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang Suwerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premi na may cash pa kung saan 9 million pesos total prizes sa ating pinamimigay nationwide. O saka ito, Star Nation, ha, ito na rin yung panahon para naman na kayo'y magsumali at maghulog ng inyong mga entries. At ito na rin yung panahon, Star Nation, para magkita-kita muli tayo sa ating mga palengke activation. Pero pag-uusapan natin ngayon, Star Nation, ano nga ba ang mga proof of purchase o proofs of purchase na pwede po ninyong bilhin at ipunin para makasali po sa ating Swerte sa Palengke 2026 na Bombo Radio at Star FM. Naku, Star Nation, ha. Ilista nyo na po ang mga sumusunod at ipunin nyo na agad. Ha. Dahil unang-una po dyan, Star Nation, ang pwede nyo pong isali na talaga naman lagi nating ginagamit ito. Ha. Lalo na tuwing umaga, kung gusto natin ng nutritious ang ating morning, walang iba kundi ang gardenia. Dahil sa gardenia, masarap, fresh at nutritious, masiglagaas. Basta gardenia! Okay, yung kailangan natin, Star Nation, na kailangan lamang po natin sa gardenia ay isa lamang pong empty plastic na kahit anong loaf variant at size. Eh, kung nyo po makikita sa ating screen, eh talaga naman pong ayan po yung mga flavor, ayan po yung mga variant ang ng ating gardenia. Kung saan napakarami po benepisyo itong gardenia, Star Nation, na bawat variant ay meron pong mga benepisyo na makukuha tayo. Ha. Specifically ng mga variant, katulad po ng mga makakapagbigay po yan ng pagmabilis na digestion sa ating katawan, weight management, at syempre yung blood sugar control. Meron rin po yan at yung ating heart health. Ito pa, Star Nation, nakagandaan yan. Ha. Mayaman rin ito sa vitamins at minerals. Ha. Kasama po dyan yung vitamin A, calcium, iron at ilang pang way para makapag-okay na okay ang ating immunity. Immunization. Okay, so Star Nation, every morning, pwede nyo na po itong gawing breakfast sa inyong mga chikiti bagets, ang gardenia, at di lamang yan, naging healthy na ang inyong pamilya, aba may chance ka pa manalo ng limpak-limpak na papremyo sa Swerte sa Palengke 2026. Gamit-gamit ang gardenia. Oh, next naman sa mga Star Nation natin, na-excited na. Oh, mag-uwian agad. Oh, dahil para sa kanilang samahan, ang kanilang mga tropa. At syempre, kulang na kulang ang samahan at kwentuhan kung walang San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Yes, our nation, ha? Okay. Kulang na kulang talaga ang kwentuhan kung hindi natin kasama ang San Miguel Pilpilsen. At ang kagandaan pa dyan, ngayon po yung mga Star Nation natin na hirap magpaalam kapag magiinuman kasama ang tropa, eh sabihin mo na lang kay Mrs. Mrs., huwag ka mag-alala. Mayroon naman ako pasalubong sa iyo mamaya. Pag tinanong ano, Tansan. Pag tinanong, anong gagawin ko sa Tansan? May chance ka manalo sa swerte sa palengke 2026. O, di ba? Ginawang palusot. Pero syempre, Star Nation, ha, drink moderately pa rin, ha? Ang kailangan lamang po natin sa San Miguel Pilpilsen ay isang crown lamang po ng San Miguel Pilpilsen na 320 ml. Yun yung normal na size. O di naman kaya, isang Tansan ng San Miguel Pilpilsen Grande. O ganoon na kasimple, Star Nation. Tansan lamang po. Isang Tansan lang, lagay nyo sa sobre. Meron ka ng isang entry. O, di ba? O, di naman kaya, para di na mahirapan ng inyong misis, pag-uwi mo sa bahay, yung Tansan, lagay mo na sa sobre, tapos bigay mo na kay misis. O, di ba? Wala nang problema. Okay na. Nakalusot ka na. O, wala nang lilipad ng mga flying saucer ng mga plato. O, bakit late ka na naman umuwi mamaya? Eh, sa mga Star Nation natin na San Miguel Pilpilsen, pwede nyo po isalihan sa ating papromo. O, sa mga Star Nation naman natin na meron pananim dyan at lagi naman problema. O, ito ang sagot niya, Star Nation, walang iba kundi ang Syngenta. Bring plant potential for life. O, kailangan lang po natin si Syngenta, Star Nation, ha. Isang cup lamang po ng Syngenta. Lagay niyo lang po sa sobre. Meron ka na isang entry. O, di na ba kaya? Kung yung label, Star Nation, tanggalin niyo lamang po yung label. Tapos lagay mo na sa sobre. Meron ka na isang entry. O, di ba? Parang ano na yan, ha? Parang dalawang entry na magagawa mo sa isang Syngenta. Yung cup, yung takip, lagay mo sa sobre. Meron ka na isang entry. Yung label, tanggalin mo. Lagay mo sa sobre. Meron ka na isang entry. O, dalawang entry na magagawa mo sa isang Syngenta product. Diba? At napakaganda rito, Star Nation, ha? Dahil itong Syngenta, eh subok na na nakakapag-protekta sa ating mga pananim against sa mga weeds, mga insects, sa mga diseases, at ito yung namamaximize na, Star Nation, yung tinatawag nating stabilizing yields. At ito pa, Star Nation, na high-tech chemical din itong Syngenta and biological solutions control na talaga namang nakakapag-control ng mga peste. Oh, lalo na yung mga mites, nako. Eh, sagot po yan, Star Nation, ang Syngenta. At gayon din, nakakapag-improve din ito ng nutrient efficiency. O, yung produkto na ito, Star Nation, ay designed to boost plants' nutrients. At talaga namang nakakapag-increase din ng crop resilience. Kaya sa mga Star Nation natin, ayun na, pwede nyo magamit yung Syngenta. Makakatulong na sa inyo mga pananim. Makakatulong din sa inyong guminhawa ang inyong buhay dahil gamit-gamit ang Syngenta, may chance ka manalo sa ating papromo. O yes, Star Nation, ha, ayan ang ilan sa mga proofs of purchase na pwede nyo po magamit o sponsor's product sa ating papromo. Ang malaking katanungan, ano ba ang kailangan ninyong gawin? Kapag meron na kayo inyong proofs of purchase, ilagay nyo naman po yan sa inyong sobre. Selyuhan nyo mabuti, Star Nation. Siguraduhin nyo po na hindi po matatanggal, ha? Okay, talagang selyo-selyo, dikit na dikit. Oh! After nyo, Star Nation, punta kayo sa likuran bahagi. Eh, ako nyo po makikita sa inyong screen. Punta kayo sa likuran bahagi. Isulat nyo lamang po ang inyong pangalan, edad, address, at yung inyong pong contact number. At week number na inyong sasalihan, ha? Lalagay nyo lamang po. Week number 1 pa lamang po tayo, ha? Week 1. Tapos, lagay nyo rin po kung ano po ang proof of purchase ang inyong isinilid. Ang isinilid nyo po ba ay gardenia? Lagay nyo, gardenia. O ang sinilid nyo po ba ay San Miguel Pilpilsen? San Miguel Pilpilsen, lagay nyo. O di na ba kaya ang nilagay nyo ay Syngenta? Ilagay nyo Syngenta. At huwag nyo kakalimutan ang inyong signature. Ha? Signature. Tapos, after nyo, Star Nation, punta kayo sa bandang baba. Bandang kanan. Sa bandang baba, Star Nation. Lagay nyo po yung ating title promo. Swerte sa palengke 20.

Yan, dito sa Star FM Manila. O di naman kaya, abangan nyo po sa mga programa po ng Star FM kung nasaan po yung ating mga designated drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar. Ayun naman sa mga Star Nation natin, ha? Dami-dami ang pang inyong entries. Dahil the more entries you send, the more chances of winning. At pwede rin nyo po yan din dalhin sa mga Star Nation natin sa ating pong palengke activation na ginaganap tuwing Sabado ng umaga. Abangan nyo po ang ating pong week 1 na palengke activation ay sa July 11. At tayo po yung makita-kita sa abangan. Abangan nyo po, July 11 po, it's gonna be on Saturday. Kung saan po tayo makikita-kita sa ating week 1 palengke activation. Once again, Star Nation, sali-sali na. Diyan pa rin po sa ating bigating promo. Ngayong ikalawang sa gitna ng 2026, ang ating swerte sa palengke 2026, balde-balde pa premi na. May cash pa kung saan 9 million pesos total prizes sa ating pamimigay nationwide. At ito pa kagandaan, Star Nation, na first time sa swerte sa palengke 2026, mamimigay tayo ng 1 million pesos! O, diba? Kaya sa mga Star Nation, nakaka-excite talaga, ha? Kaya dami-dami ang pangin yung paghulog ng inyong mga entries. At sa mga Star Nation naman natin, na sa mga oras ito, ay nag-iisip kung paano sino makasali. Eto na, ang winning nyo, Star Nation, para kayo ay makasali sa ating papromo. Magandang grand Star Morning ko sa mga Star Nation natin na nakatutok po sa ating Facebook Live. At hanggang dito na lamang po ang ating Facebook Live at ang ating YouTube Live. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga radyo, ha. Marami pa tayong mga pag-uusapan, Star Nation, patungkol pa rin po sa ating papromo. Kaya makinig lamang po kayo sa mga programa po ng Star FM para naman may chance na kayo manalo ng lipak-lipak na papremyo sa ating swerte sa palengke 2026. Sa mga Star Nation natin, oras sa bukang puluhanap ni Pires, 4:04 na lang bago sumapit ang 7 ng umaga, 8:46 in the morning. Tuloy-tuloy pa rin po ating matugtugan sa ating mga radyo. Dito pa rin po sa inyong pinadagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa, kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah!
2: Sa palengke, may swerte!
3: May swerte? Sa palengke?
2: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
4: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Every day may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Louvier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade permit number FTEB 256600 series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Enjoy

0: Glassmantle is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent extra strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin Star Nation. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 4 minuto na lang bago sumapit ang 7 ng umaga. Pasensya na po, nabulunan. Hindi po magsasalita ka pa lamang, nabulunan ka na agad. Anyway, my friend, Star Nation, agad dito na lamang po ating programang Morning Star Sweep. Pero muli tayo magkardigan, ha? Mamaya po alas 8 hanggang alas 11 na umaga. Sa programa po yung It's All For You in the Morning hanggang alas 11 po yan na umaga. At syempre makakasama rin po natin maya-maya ang ating nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. Panamin tayo pagpatak po na lang 7 na umaga, Star Nation, at tamay-tamay na para kumpleto sirkado sa ating umagahan. Ihatid po sa atin ang mga nagbabagang balita sa loob at naman sa bansa ng Bomba Network News Morning Edition. Live sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede niyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
0: Malatino na nakatutok Star Nation dito pa rin sa inyong impila na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Pretty little baby. Good morning.

0: sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Bas sa Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon po ay Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang low pressure area sa West Philippine Sea ganap ng naging bagyo at nasa signal number 1 ang ilang bahagi ng Luzon.
4: Ang rally naman ng Iglesia ni Cristo tuloy ngayong araw ng Miyerkules matapos bigyan ng permit ng pamahalang lungsod ng Quezon.
3: Office of the Ombudsman, iginit na transparency at accountability din ang ipinaglalaban kapareho ng isinisigaw sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ilang civic society groups ay binigyang diin na hindi dapat nakakaabala sa mga kapwa Pilipino ang pagtitipon o pagsasagawa ng anumang rally.
4: Ang Senado naman handang-handa na para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw ng Lunes matapos ang isinagawang inspeksyon kahapon.
3: Samantala, sa ating police report, yung nawawalang dating vice alcalde ng Abuyog, Leyte at anak nito na tagpuan na ho, mga kabombo at pasintabi sa mga nag-aalmusal, ito ay nasa state of decomposition na ayon yan sa mga otoridad dyan sa Southern Leyte.
4: Sa international news naman, ang pinsala ng Ebola outbreak sa Africa posibleng umabot sa $3.6 billion. Samantala, 14 na bata naman nasawi sa pagbagsak ng bubong ng tutoring center sa may Pakistan.
3: Sa ating balitang palakasan, Alex Iala, na isang Pinay tennis sensation, nakasungkit ng unang panalo sa kanyang laban sa Wimbledon 2026. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
5: Bombo Weather Update.
3: Ang low pressure area na ating inisyal na binabantayan mula pa nitong mga nakalipas na araw ay naging ganap ng bagyo at ito ay pinangalanan bilang Bagyong Henry. Ay nga sa pinakuling ulat, ang sentro ng naturan sa manang panahon ay tinatayang nasa 115 kilometro sa kanluran, timog kanluran ng Abukay, dyan sa probinsya ng Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras malapit sa sentro at yung pagbugso ay hanggang 55 kilometro kada oras. Abang kumikilos naman ito ng pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ang sirkulasyon ng naturan sa manang panahon ay nasa umaabot sa 150 kilometro mula naman sa pinakasentro ng bagyo. Sa kasalukuyan, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang timog kanlurang parte ng Zambales. Kinabibilangan ito ng San Antonio, Castillejos, Subic, Olongapo City. Habang yung kanlurang bahagi naman ng Bataan ay kinabibilangan ng Morong, Bagak, Maribeles at yung Lubang Island ay nasa ilalim din ng Tropical Cyclone Signal number 1. Mga lugar na ito ay inaasahan na makakaranas ng malalakas na hangin at ulan sa loob ng 36 na oras na mayroong bilis na mula 39 hanggang 61 kilometro bawat oras na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor damages sa buhay at ari-arian. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na maging handa at bantayan ang mga susunod na abiso hinggil naman sa galaw at posibleng epekto ng Bagyong Henry.
4: Samantala, tuloy po ngayong araw ng Miyerkules, Hulyo 1, ang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa White Plains Avenue mula alas 8 yan ng umaga hanggang alas 8 ng gabi matapos nga silang bigyan ng permit ng pamahalang lungsod ng Quezon. Ayon sa permit, ang organizer ng pagtitipon ay si INC Minister Iranio Codera. Nakasaad din na mahigpit na dapat sundin ang itinakdang oras at lugar ng rally. Ang pagdaraos nito sa ibang lugar ay maaaring lumabag sa batas pambansa bilang 880 o ang Public Assembly Act. Inatasan din ng mga organizer na huwag hadlangan ang ipinatutupad na security measures ng Quezon City Police District at tiyaking hindi maapektuhan ang normal na daloy ng trapiko. Nakasaad din sa permit na ipinagbabawal ang ganap na pagsasara ng kalsada. Dapat na mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa lugar at maaring bawiin ang permit sakaling magkaroon ng emergency o paglabag sa mga itinakdang kondisyon. Tinatayang papalo sa 100,000 katao ang lalahok sa naturang pagtitipon. Nauna na rin sinabi ng Philippine National Police na ang sinagawa po na rally ng Iglesia ni Cristo nitong araw ng Martes ay walang permit at hindi coordinated at posibleng lumabag sa batas.
3: 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga, muling nagbitaw ng matitinding pahayag si Senator Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isinagawang rally na kanyang dinaluhan mula dyan sa panig ng Iglesia ni Cristo na nasa kahabaan ng EDSA White Plains nitong nakalipas na gabi. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng senadora ang kasalukuyang pamahalaan bilang isang gobyerno umano na tulog at umano'y lasing sa kapangyarihan habang binigyang diin ng naturang opisyal ang mga magsasakaraw at mangingisda dito sa ating bansa ay hindi na aasikaso. Tila hindi rin umano napakikinggan ng pamahalaan ang hinaing ng mga ordinaryong mamamayan. Kinwestiyon pa ng senadora ang nakatakdang working visit ni Pangulong Marcos sa Canada mula ngayong araw hanggang 4 at iginit na dapat ay mas inuuna ng administrasyon ang mga suliranin sa loob ng bansa kabilang na ang mataas na presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Hindi ito ang unang pagkakataon na hayagang binatikos ng naturang senadora ang administrasyon ng kanyang kapatid. Sa mga nakalipas kasing buwan ay ganito rin ang ginagawa ng naturang mambabatas. Ilang ulit na rin siya na nagpahayag ng kanyang kritisismo sa ilang pulisiya ng pamahalaan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging talumpati ni Senator Amy Marcos.
6: Wala silang pakialam! Pagkat itong gobyerno ay bangat! Walang malay! Kita ang 10 ton na ebidensya, ang 12,000 testigo, ang 18 higipang mga marines.
3: Bahagyan mga kabombo ng talumpati ni Senator Amy Marcos dyan sa aktibidad o rally ng Iglesia ni Cristo. Samantala, wala pang pahayag ang Palasyo Malacanang hinggil sa pinakauling akusasyon na ito ni Senator Amy Marcos.
4: Samantala, pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang posibleng paglabag sa batas pambansa bilang 880 o ang Public Assembly Act kaugnay ng mga rally ng Iglesia ni Cristo na isinagawa ng walang permit. Ayon kay PNP Public Information Chief na si Colonel Allen Rayco, tinitignan pa ng pulisya ang posibleng pananagutan ng mga organizer at hindi patiyak kung anong mga kaso ang maaaring isampa. Isinagawa ng Iglesia ni Cristo ang mga rally sa People Power Monument sa Quezon City at maging sa Liwasang Bonifacio sa Maynila bilang suporta umano kay Senador Rodante Marcoleta na napipintong sampahan ng kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi dineklarang campaign donation noong taong 2025. Ayon sa pambansang pulisya, dati na rin itong nagsampa ng mga kaso dahil sa paglabag sa naturang batas. Kabilang na dyan ang rekomendasyong kasuhan ang 9 na individual kaugnay ng Labor Day rally noong Mayo sa Calao Avenue. Samantala, hindi bababa sa 3 katao ang inaresto dahil umano sa pananakit sa mga pulis na magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga otoridad. Sinabi ni Colonel Ko na pinag-aaralan din ng pambansang pulisya ang pagsasampa ng kasong direct assault at iba pang posibleng kaso laban sa mga naaresto.
3: Oras natin sa buong kapuluan, 9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga at alamin natin ang latest na kaugnay ho ng mga kilos protesta na isinasagawa dyan sa kahabaan ng EDSA dahil ang Philippine National Police ay itinanggi yung umano'y special treatment sa mga nagsasagawa ng rally sa EDSA. May balita si Bombo Jovino Galang.
7: Natitiyak ng National Capital Region Police Office na kanilang naipapatupad ng tama ang kanilang tungkulin sa isinagawang bigla ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Police Major General Anthony Abirin, ang Regional Director ng National Capital Region Police Office, na wala silang pinipili o anumang special treatment sa mga nag-rally. Sa katunayan niya, ay makikita na mayroon silang mga inaresto matapos ang ginawa nilang pananakit sa ilang kapulisan.
8: Anong special treatment? We effected arrest and of course, nagpatupad tayo ng mga batas po dito. If you can remember, nag-aresto tayo, naghabulan tayo rito. Hindi tayo pumayag na harangan nila. With that 6,000 police versus 12,000 na crowd, you cannot easily disperse that.
7: Natitiyak niya na ang mga kapulisan ay nagpapatupad ng maximum tolerance tuwing may nagaganap na pagtitipon gaya ng kilos protesta. Asahan din ngayong araw kung saan nakakuha na ng permit ang Iglesia ni Cristo ay magpapatupad sila ng tama kung ano ang isinasaad sa batas.
8: So, ang stand ng PNP will observe maximum tolerance. Have you gone to the Senate of the Philippines? Permit yun eh. But we are tolerating them. We are observing maximum tolerance as long as hindi sila nang gumulo, hindi sila nang nananakit, or umaayos sila at sumusunod sa mga lituntunin na inilalatag ng PNP. Yes, tigda dalawang linya po yung ano, yung nadadaanan ko ng motorista ngayon. And we are trying to increase that. Depende po sa influx mo ng mga tao.
9: Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
4: Samantala, kalihim naman ng Department of Justice, no comment kung dapat bang mag-restitution si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan kasabay sa hiling ng ombudsman na gawin siyang state witness. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario.
10: Tumangging sagutin ni Department of Justice Secretary Frederick A. Vida ang tanong kung dapat din magsauli ng nakaw ni Yaman o restitution si former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Justice Secretary Vida, no comment anya siya patungkol sa naturang sabihin kasunod ng sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Boyng Rimulya na nais nilang kunin bilang state witness si Bunuan. Aminado din ang kalihim na wala siyang ideya kung mayroon na bang isinauling nakaw ni Yaman si former Public Works Secretary Manuel Bunuan. Habang paglilinaw niya na wala nang nakabilbing kaso ang dating kalihim sa Justice Department at nasa Office of the Ombudsman na raw ang pagpapanagod sa masangkot na opisyal sa korupsyon. Nitong nakaraan, sa nagrap na pulong balita ng Tanod Bayan, kinumpirma mismo ni Ombudsman Rimulya na sila'y naghain ng mosyon para matanggal na bilang akusado sa mga kaso si Bunuan at tuluyan maging testigo para sa Estado.
11: Secretary Bunuan technically has no case with the DOJ. It's all with the Office of the Ombudsman, no? Everything is weighed, no? Everything will be weighed depending on the perspective of the Office of the Ombudsman. At the end of the day, to make the public officials accountable, it's within the control and powers of the Ombudsman. Okay? Oh, there's a mix, diba? There's a mix. Pag tinignan niyo po basically the spectrum of being a state witness. Meron sa DOJ na state witness, meron din sa office. May powers din ng Ombudsman. I have no idea on that. I cannot comment. I have no comment about that. Sige, thank you.
10: Sumantala, nilinaw naman ng Office of the Ombudsman na pareho lamang ang kanilang pinaglalaban sa panawagan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa isinasgawang rally nito. Binigyan din ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavado na wala silang pinipili rito at iginit na ebidensya ang kanilang patuloy na sinusundan. Kawawa na niya ang taong bayan at ekonomiya ng bansa kung kaya't ang mga ginagawa umano ng Tanod Bayan ay para raw sa ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. Sa ikinasang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, panawagan nila ang transparency, accountability, justice at peace para sa bansa. Subalit naniniwala ang ilang civic society groups na ang pagsasagawa ng mga ganitong uri ng gawain ay hindi dapat kailangan makaabala sa mga kapwa Pilipinong nagtatrabaho, nag-aaral at naghahanap buhay. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycia, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield Movement at iba pang grupo, ang pagtatanggol sa due process ay hindi pagkukonsinte sa maling gawain. Ang mga akusasyon ay nararapat anyang lutasin ng hukuman batay sa ebidensya at hindi sa social media, pampolitikang impluensya o miski opinyon ng publiko. Hiling niya sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na manatiling tapat sa mga aral ng simbahan at huwag hayaan magpaggamit sa mga politikong may pansariling interest lamang. Ang tunay umunong kalaban ay ang sistematikong korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, kahirapan, kriminalidad at hindi ang isa't isa. Yan ay naniniwala silang sa paggamit ng karapatan ay tiyak may kaakibat itong pananagutan.
12: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo!
3: 15 minuto na makalipas ang 7 ng umaga, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling isang profesional at non-partisan ang kanilang hanay at institusyon kasabay na rin ang pagsubaybay sa nagaganap na biglaang kilos protesta na ginagawa nitong Iglesia ni Cristo sa kahabaan ng EDSA na nagsimula nitong araw ng Martes. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na kanilang kinikilala at iginagalang ang konstitusyonal na karapatan ng bawat Pilipino sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng kanilang saloobin. Kasabay nito ay pinaalalahana ng militar ang mga organizer na tiyak na ayon sa mga umiiral na batas ang kanilang aktibidad at huwag magdulot ng kaguluhan o abala sa publiko lalo na sa mga commuter, manggagawa at mag-aaral. Tahasan ding itinatanggi at tinatanggihan ng hanay ng militar ang panawagan ng ilang sektor na makialam na sa takbo ng pamahalaan sa gitna ng isyo ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Samantala, mahigpit na nakikipag-ugnayan ang Armed Forces of the Philippines, partikular ang mga unit nito sa National Capital Region at yan ay para sa panig ng Philippine National Police naman at iba pang ahensya ng gobyerno upang bantayan ang seguridad sa People Power Monument.
4: Ipinatupad na rin po ang mahigpit na seguridad sa Mindola patungong Malacañang simula nitong Martes upang harangan ang posibleng pagmarcha ng mga nagpoprotesta doon. Ito ay kasunod ng biglaan or lightning rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa may EDSA People Power Monument at sa may Liwasang Bonifacio. Nilagyan ng Manila Police District ng patong-patong na harang ang Mindola Peace Arch, kabilang na dito ang mga concrete barriers, mga barbed wire at malalaking container vans sa dulo ng kalsada. Nagtayo na rin ng double barricade sa may Rector Avenue at Mindola. Pansamantala rin isinara at hinarangan ang mga pangunahing gate ng Malacañang Palace. Sarado rin sa mga motorista ang Earnshaw Street, Ligarda Street at ang ruta mula sa Nagtahan patungong Otis. May mga barikada rin sa may Ayala Bridge mula po yan sa Lopez at Romualdez Streets. Gayunpaman, tiniyak ng National Capital Region Police at ng Department of the Interior and Local Government na sila ay nagpapatupad ng maximum tolerance para sa mapayapang rally. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang namumuong banta sa seguridad ng Pangulo. Ang pinaigting na seguridad ay bahagi lamang ng standard protocol upang protektahan ang palasyo bilang isang kritikal na gusali ng gobyerno.
3: At kaugnay nga ng mga aktibidad ni Pangulong Marcos, ang Palasyo Malacañang ay sinasabing walang umiiral na selective justice sa Administrasyong Marcos at pag-amin ni Senator Marculeta sa 75 million pesos na donasyon ang sentro umano ng kasong plunder na kinakaharap nito ayon kay Undersecretary Castro. Yan at iba pang mga balita mula sa Palasyo Malacañang. Si Bombo Analy Soberano.
13: Iginiit na ang palasyo na walang umiiral na selective justice sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang tugon ito sa pahayag ng Iglesia ni Cristo na pumupuna sa umunay hindi patas na pagpapatupad ng hustisya sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patunay umano rito ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang kaalyado ng administrasyon. Anya, sinumang may sapat na ebidensya laban sa kanila ay dapat humarap sa korte, anuman ang kanilang posisyon o relasyon sa pamahalaan. Para sa Malacanang, hindi kailangan idaan sa rally kung nais ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na ang maabsolto si Senator Marco Lata sa kasong kinakaharap niya matapos nilang magprotesta sa EDSA. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
14: Ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-ana, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya ang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan. At kung kayo po ay makakapagdepensa ng sarili, yun ang po ang masasabi rin nating justice.
13: Samantala, sinabi din ni Jose Castro na ang kinakaharap na kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta ay nakabatay sa umunoy pag-amin nitong tumanggap siya ng 75 million donation mula sa tatlong donors habang siya ay kongresista. Ayon kay Castro, kahit iginiit ni Marcoleta na hindi ito mula sa pondo ng gobyerno ang naturang pera, maari pa rin itong saklawin ng probinsya ng plunder law hinggil sa ill-gotten wealth kabilang ang pagtanggap ng anumang pinansyal na benepisyo sa ugnay ng posisyon sa gobyerno. Hinimok din ni Castro si Marcoleta na itaubaya ang usapin sa korte at hayaan ang proseso ng hustisya. Anya, kung may sapat itong ebidensya, ang hukuman ang dapat magpasya sa kaso at hindi ang mga kilos protesta na maaring makaabala pa sa ibang mamamayan. Binigyang diin ng palace official na hindi nakasalalay kay Marcoleta lamang ang paglalantad ng katotohanan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Jose Castro, determinado din ang Marcos administration na imbestigahan ang issue at papanagutin ang sinumang mapapatunayang may pinanagutan. Pakinggan natin muli si Jose Claire Castro.
14: Hindi natin paganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso. Kung ito naman po ay kanyang madidepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya, mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol, hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso.
15: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
16: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
17: Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon.
18: Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente.
16: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
4: Sa pagpapatuloy pa ng ating balita, inihayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na maaari pa rin magsampa ng kasong plunder kahit pribadong pondo ang sangkot basta't natutugunan ang mga rekisito ng batas. Ito ang naging tugon ng opisyal sa depensa ni Senator Rodante Marcoleta na walang sapat na batayan ng reklamong plunder kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations. Ayon kay Clavano, maaari ring ituring na bahagi ng plunder ang serye ng mga kasong direct bribery mula sa pribadong individual. Bukod sa plunder, naharap din si Marcoleta at ang kanyang mga donor sa reklamong bribery. Dagdag pa ni Clavano, nasa huling yugto na ang resolusyon ng Office of the Ombudsman at posibleng maisampa na sa Sandigan Bayan ang kaso sa lalong madaling panahon.
3: Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, tinawag ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na selective justice ang nalalapit na pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marculeta. Sa naging pagsama ng mambabata sa rally dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, sinabi ni Libiste na hindi lamang si Marculeta ang dapat natutukan at dapat ding panagutin ang mga sangkot sa umano'y katiwalian, lalo na yung sa flood control projects. Iginit din niya na maaaring marami pang mga opisyal na tumanggap ng illegal na campaign donations at may mga kampanya na pinondohan umano ng mga pondo mula sa flood control. Dumalo si Libiste sa rally ng Iglesia ni Cristo kasamang humigit kumulang sa 200 residente mula sa unang distrito ng Batangas bilang support kay Marculeta. Nauna nang inanunsyo ng Office of 3 ngayong linggo mga kabombo ay meron ng kaso mula dyan sa Office of the Ombudsman na ihahain laban kay Marculeta. Kaugnay pa rin sa umano'y hindi diniklara na 75 million pesos na campaign donation ng taong 2025 para sa kanyang senatorial election bid.
4: Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang Department of Labor and Employment iginiit na dumaan sa mahabang konsultasyon ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Subalit, ilang labor group naman nanindigan na kulang pa ang taas sahod. Kaugnay niyan may report si Bobo Isa Cotonel.
19: Binigyan din ng Department of Labor and Employment na dumaan sa mahabang konsultasyon sa mga employer ang pag-aproba sa dagdag sahod sa National Capital Region kung saan isinasaalang-alang din ang epekto ng kaguluhan sa Middle East, pagtaas ng inflation at pangangailangan ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, layunin ng wage adjustment na mapalapit ang tunay na halaga ng kinikita ng mga minimum wage earners sa kasalukuyang gastusin sa pamumuhay sa isang metropolitan area tulad ng Metro Manila. Dagdag pa ng kalihim, nakahanay na rin ng wage hike para sa mga manggagawa sa mga probinsya kung saan posibleng maunang makatanggap ng dagdag sahod ang Calabarzon, Central Luzon at Cebu. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino.
20: Ibang consultation ito, kasama ang mga employers, bahagi rin po yung mga nangyari, yung kaguluhan sa Middle East, yung pagtaas ng inflation, yung pangangailangan ng ating manggagawa na maka-adjust ang kanilang kakayanan para makahabol po yung purchasing power ng kanilang kinikita. So it reflects the real wages. The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area.
19: Kaugnay nito, nilinaw rin ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Crisel de C na nakatanggap sila ng mga petisyon para sa wage increase na mula 200 pesos hanggang 800 pesos. Gayunman, ipinaliwanag ni C na hindi lamang petisyon ng mga manggagawa ang basihan sa pagtatakda ng wage adjustment dahil may sinusunod na pamantayan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Kabilang sa mga pangunahing kinokonsidera ang living wage o pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya, inflation at purchasing power ng piso, cost of living sa bawat rehiyon, kakayahan ng mga employer na magbayad, productivity, employment and employment levels, gayon din ang kabuuang economic performance at development targets ng bansa. Iginit ni Sinay sa lamang ang petisyon ng mga manggagawa sa maraming salik na tinitimbang ng Regional Wage Board sa pag-edisyon sa salary adjustment. Anya, mahalaga rin isaalang-alang ang kakayahan ng mga negosyo na magbigay ng dagdag sahod ng hindi naapektuhan ng operasyon at employment generation. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng nagsisilbing Executive Director ng National Wages and Productivity Commission, Maria Criselda C.
21: Kasama po yun sa mga petitions na na-receive ng NCR. Ang petitions po nila ay from 200 pesos to 800 pesos yung kanilang mga petitions. Ito ho ay kasama sa pag-a-analyze ng ating mga regional boards Bagamat hindi lamang ho ito yung sa inyong pagkakaalam, hindi lamang ho ito yung kinokonsidera ng ating regional boards, dahil 10 criteria po yung kailangang bigyang pansin ng ating mga regional boards sa pagtatakda ng sahod. Kaya yun hong petition ng workers ay isa lamang po doon sa mga criteria na yun. Kailangan mo natin itong i-analyze in relation to the capacity of the employers to pay, kasi nga ang mga employers naman ho ang magbabayad nito, at kung magkano rin ho or kung paano rin ho ito makaka-apekto doon sa overall economic performance.
19: Samantala, question naman ng Kilusang Mayo 1, ang inaprubang 85 pesos wage increase sa NCR at iginiit na hindi po sapat upang pugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, singyate sa kuryente at iba pang pangunahing gastusin. Ayon sa grupo, itataas lamang ng wage hike ang minimum wage sa NCR mula 695 hanggang 780, na malayo pa rin umano sa tinatayang 1,305 living wage na kinakailangan upang mabuhay ng disenyo ang isang manggagawa. Binigyan din ng labor group na limitado lamang sa Metro Manila ang sakyaw na dagdag sahod, habang milyon-milyon manggagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa ang patuloy na apektado ng krisis sa ekonomiya. Dahil dito, muling iginiit ng labor group ang panawagan para sa 1,200 nationwide daily minimum wage para sa lahat ng manggagawa sa bansa.
4: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: At kagaya mga kabombo, nang iniulat na yan ni Bombo Isa kaugnay doon sa 85 pesos na wage increase, ay makakausap po natin sa pagkakataong ito ang kinatawan mula sa Kamanggagawa Party List na si Representative Elijah Eli San Fernando, para magbigay pa ng karagdagang linaw at impormasyon tungkol sa naturang mga patuparin at yung kanilang isinusulong, at may kaugnayan pa rin sa naturang direktiba ngayon ng Department of Labor and Employment. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon, tayo po ay napapakinggan at napapanood live dito sa Bombo Radio Philippines. By the way, this is Bombo Dennis Hamito, and together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Representative San Fernando.
0: Magandang umaga po, Bombo Dennis and Bombo Everly. Magandang umaga po sa tagapakinig natin.
3: Opo, at tayo po ay napapanood din. Kayo po ay nasusulyapan ng atin pong mga taga-subaybay nationwide and worldwide. Unang-una, nais ko pong maitanong, Representative San Fernando, ano po ang inyong pananaw dun sa ipinatupad o ipapatupad na 85 pesos na daily wage hike, batay ho dun sa mga isinusulong po ninyo na mga panukala related dito po sa wage hike, Representative?
0: Una ho, siyempre, dagdag sahod din yan. Ibig sabihin, dagdag panggastos din ng mga manggagawa sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero magkalinawan ho tayo, barya po yan. Barya na nga, ginawa pang two gives hulugan. Kasi ho, ang sinasabi, ito ay makasaysayan, the biggest wage increase in recent history. Hindi po binibigay yung buong picture eh. Yang 85 pesos na po yan, kaya sinasabi natin barya at tugib sulugan, kasi 60 pesos ngayong July at yung natitirang 25 eh sa Enero 2027 pa. Kaya ang tanong namin, bakit yung inflation ba? Yung pagtaas ng presyo ng bilin at serbisyo, hulugan din ba? Installment din ba? Pag nagbayad ka ng Meralco, ng kuryente, tubig, ng utilities, pag bumili ka ng pangangailangan mo sa palengke, meron bang hulugan doon? Wala naman, di ba? So bakit ipinangangalandakan at bakit proud na proud ang DOLE, Regional Wage Board, dito sa 85 pesos na binabanggit nila? O bakit ito namin binabanggit na barya? Gobyerno na ho mismo ang nagsabi na mula noong 2018, sabi ng Philippine Statistics Authority, yung purchasing power ng mga manggagawa nabawasan ng 30%. Kung kukumputin po natin yan, kung dito ka sa NCR, so 695, so 30%, mga around nasa 100 to 200 pesos po ang nawala na doon sa halaga ng kinikita mo. O ngayon, kung 100 to 200 pesos ang nawawala na sa halaga ng kinikita mo, bakit ka bibigyan ng 85 pesos? At bakit yung 85 pesos, inutay-utay mo pa, ginawa mo pang hulugan? So what is the basis of the Regional Wage Board? Kanina ho, sa balita, nakausap si Executive Director Criselle Dasi. Eh yan po, naglolokohan na naman tayo, niloloko na naman ng NWPC yung mga manggagawa na sinasabi nila merong criteria. Totoo, merong criteria. O kaya nga nagpetisyon ng mga manggagawa with all the data, with all the necessary information that will back up yung petisyon ng mga manggagawa para sa pagtataas ng sahod. O eh, bakit kayo nag-come up sa ganyan? Nandun kami nung hearing Umattend kami nung hearing sa NCR. O ano yung basis ninyo? Kasi kahit gamitin nyo yung datos mula sa PSA, hindi sasapat yung 85 pesos na binabanggit na taas sahod. Okay. So while we welcome it, we must say frankly and directly na yan ay hindi dapat pinagmamalaki. Dahil barya yan at 2 gibs hulugan ang ginawa sa okay. 85 pesos na yan.
3: After daw Metro Manila, isusunod yung mga lalawigan. So tuloy pa rin ba yung inyong panawagan na buwagin yung Regional Wage Board, Representative Ilay?
0: Tama po yan. Tuloy pa rin. Dahil po sa nangyaring ito sa NCR, all the more na nabigyan ng justification yung pinapanawagan na tinutulak natin na panukalang batas na mabuwag yung provincial rate along with the regional wage boards. Sa mga kamanggagawa ho natin sa probinsya, ganito po ang epekto ng kakalabas lang na wage order sa NCR. If DOLE is saying that this is the highest wage increase, wag nyo na pong i-expect sa probinsya na magtataas ng sahod significantly. Ibig sabihin, kung barya na sa NCR tong 85, yung itataas na sahod, halimbawa sa Region 5, sa Cebu, sa Davao, sa Jensen, sa Iloilo, way lower than 85 pesos. Eh bakit yung mga manggagawa lang ba sa NCR ang nagsasuffer dahil sa taas ng presyo ng bilihin? Yung mga manggagawa lang ba sa NCR yung nagsasuffer dahil sa krisis na meron tayo, taas ng presyo ng langis, taas ng presyo ng kuryente, taas ng presyo ng lahat ng mga bilihin natin? So, kaya mas binibigyan itong justification yung sinasabi nating dapat mabuwag na yung mga regional wage boards, mawala na yung provincial rate. Kasi mga manggagawa sa buong Pilipinas, regardless of where they are, yun ang nagsasuffer. Kaya po malungkot na ibinabalita ko sa mga kamanggagawa natin na ang i-expect po na taas sahod dahil ongoing po yung mga regional wage board consultations and hearings, ang i-expect nyo po na taas sahod at ilalabas na wage order ay mas barya pa kumpara dito sa NCR. So kaya po tuloy ang ating panawagan sa House of Representatives. 200 congressman na ho ang sumusuporta doon sa ating panukalang batas. Pero hindi pa rin po nai-schedule sa plenaryo. Kaya nakikiusap kami sa House leadership na i-schedule na yan sa plenary for debate at mapag-usapan na, mapag-debatian at mapagbotohan na.
3: Okay. Ang akin hong katandem, si Bombo Everly, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Ever? Okay.
4: Alright. If ever po, Representative San Fernando, sabi nyo nga po kanina ay hindi kakayanin na itaas din yung mga yung mga sahod po dun sa province dito sa Metro Manila. Pero if ever po, kakayanin po ba ng mga employer na ipantay at least yung pasahod gayong mahina naman po yung considering na mahina po yung kita sa mga negosyo po, sa mga lalawigan compared dito sa Metro Manila?
0: Kayang-kaya po yan. Kayang-kaya po na halimbawa magkakaroon ng mabubuwag yung mga regional wage boards at yung provincial rate. Especially doon po sa mga metro cities in provinces. So we have Metro Cebu, mga metropolis na po yan. May mga highly urbanized cities. Metro Cebu, Metro Davao, Metro Jensen, Iloilo, Baguio City, San Fernando, Angeles City. So marami po yan. Kaya po yan. Ngayon, doon sa mga areas talaga, halimbawa mga 3rd, 4th, 5th class hanggang 6th class municipalities, yan po pwedeng pag-usapan o ma-exempt. Kasi ang punto naman po nitong tinutulak na House Bill number 8081 ay talagang magkaroon din ng meaningful na development sa mga rehiyon at sa mga probinsya. Kasi for so long na pag-iiwanan ho yung mga regions at mga provinces natin . So how do we make provinces and regions attractive to businesses? Hindi lang naman ho sa hindi lang naman po sa pagde-depress yan ng sahod . Magiging attractive sa mga negosyo yan kapag nag-provide tayo ng enough infrastructure, kuryente, daanan, utilities, enerhiya doon sa mga probinsya. Kasi po ang labor cost, ang sa production cost po, ang labor, napakaliit lang po na halaga niya na porsyento. So kapag bumaba yung presyo ng other factor sa production, kayang-kaya na magtaas ng sahod ng mga malalaking negosyante. So kahit sa mga probinsya po, kayang-kaya yan. Kaya nga po ang isang halimbawa na ginagamit ko dito, yung mga katabing probinsya lang ng Metro Manila, Calabarzon. Hindi naman naiiba yung buhay sa Calabarzon dito sa Metro Manila. Pero bakit yung sahod, pagdating mo halimbawa sa Cavite, sa Bulacan, sa Rizal, mas mababa. Sobrang mas mababa kumpara sa Metro Manila. So that is the challenge. Ngayon, dapat dyan papasok ang gobyerno para mag-provide ng support sa mga negosyo.
4: Alright. Representative San Fernando, ngayon July na po, ilang linggo na lamang ay magsusuna na po State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po yung wish list o kaya'y nais po ninyong pagtuunan ng pansin po ng Pangulo para sa hanay ng mga manggagawa?
0: We are challenging. Actually, we are challenging the President. Mr. President, PBBM. Malapit nang magtapos ang iyong termino. 4 years in your administration. Pero wala pa kayo kahit isa, not even one, na pwedeng ma-report at maipagmalaki na significantly nagawa ng administration para sa mga manggagawa, lalo na sa usapin ng sahod. Buti pa yung mga malalaking negosyo, nakausap ninyo. Pero yung mga manggagawa, not even once. Hindi nyo kinausap. So umaasa ho kami, magiging masaya kami kung may mababanggit kayo tungkol sa sahod ng mga manggagawa. Meron ng mga nakabinbe ng mga panukalang batas. Walang excuse ang palasyo. Gaya ng sinasabi ni Undersecretary Claire Castro na hindi nila trabaho yan. Wala kayong excuse kasi you can certify bills as urgent through the LEDAC. So we are challenging the President to certify these bills pertaining to legislated wage increase at yung pagbubuwag ng provincial rate as urgent. O kung ayaw nyo man i-declara o i-certify as urgent, i-include nyo sa priority bills. Kung hindi kakayanin ng palasyo o ng pangulo na ilagay yan bilang priority bill, isa lang ang kahulugan yan. Walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga manggagawa at siya ay aalalahanin ng mga manggagawa bilang isang presidente na tumalikod, dingi, at inutil para sa mga manggagawa. So that is the challenge to the President. So titignan po namin yan, magbabantay ang mga manggagawa sa State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos.
4: Nice.
3: Okay, with that, Representative San Fernando, maraming salamat sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong umaga. At kami po ay patuloy din na aantabay dito sa kagaya ng binabanggit po ninyo sa magiging sona ng Pangulo. Thank you so much.
0: Maraming salamat po. Ganda umaga.
3: Kabombo at mga Ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa Kamanggagawa Party List, si Representative Elijah Eli San Fernando, ang atin hong nakausap at dito live sa Bombo Network News. Tuloy pa tayo mga kabombo.
4: Mga kabombo Ka-Star Nation, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may Cheer for Syrup na may CGF tulong sa proper growth and development ng mga chikitings. With proper diet and exercise, meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si mommy. Malaga pong paalala, ang Cheer for Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa pagbabalita pa natin mga kabombo, inami ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na nasa Region 4B o dyan sa Southern Tagalog na si Dennis Abagon na humarap siya dyan sa Sandigan Bayan na nilagdaan niya ang Certificate of Inspection ng umano'y substandard na 289 million pesos na halaga ng flood control project sa Oriental Mindoro nang hindi biniberipika ang kalagayan nito. Tumistigo si Abagon sa unang araw ng presentasyon ng ebidensya ng depensa sa kasong malversation na isinampalaban sa kanya at kay dating Bicol Party List Representative Saldico kasamang iba pang mga akusado. Sinabi rin ni Abagon na matutuloy pa rin ang pagbabayad sa proyekto kahit wala ang kanyang lagda sa Certificate of Inspection. Anya, bilang dating Quality Assurance and Hydrology Division Chief at miyembro ng Bids and Awards Committee,

0: Mula na nga po sa araw ng Lunes. Kumuha po tayo ng karagdagang update dyan sa pag-uulat ni Bombo Angiloaganon.
1: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakahanda na ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasabay ng isinagawang inspeksyon sa mga pasilidad na gagamitin sa paglilitis. Sa walkthrough inspection kahapon, sinabi ni Gatchalian na handang-handa na umano ang Senado bilang impeachment court at tuloy-tuloy pa rin ani ang paghahanda bago ang trial proper sa Lunes. Bagamat aminado ang Senate President na malaking problema pa rin ang umano yung maliit na gusali ng Senado para sa dami ng dadalo sa impeachment trial. Ngunit sa kabila nito, tiniyak naman niya na mabibigyan ng kaukulang istasyon ang parehong panig ng House Prosecution Panel at Defense Team, mga kawani ng media at maging ang pag-accommodate sa 150 katao mula sa publiko.
2: Okay naman, problema kasi natin, maliit ang space. Trying to make do of ma-accommodate lahat ng mga requests. Wala na tayong masyadong, space. But we're accommodating 150 people from the public.
1: Ipinaliwanag ni Gatchalian na dadaan lahat ng magiging bisita sa Visitor Management System o VMS ng Office of the Sergeant at Arms o USAA at hindi lahat mapapayagang pumasok. Magiging first come first serve aniya ang sistema ng pagbubukas sa publiko ng paglilitis.
2: Meron tayong Visitor Management System. So doon sila magre-register. Not all can be accommodated. First come, first serve lang.
1: Inspeksyon ni Gatchalian, kasama mga opisyal ng Senado, ang session hall at iba pang mga silid na gagamitin sa impeachment proceedings. Nakaset na ang lahat ng lamesa at upuan sa session hall kung saan para sa 24 senador pa rin ang inihanda ng impeachment court sa kabila ng mga usapin sa mga hindi makakadalong senator judges. Ayon sa Pangulo ng Senado, nasa tamang schedule ang paghahanda ng mataas na kapulungan para sa mga kinakailangang ayusin bago ang trial proper. Sinabi rin ni Gatchalian na bibigyan ng pagkakataon ng prosecution at defense panels na inspeksyonin ang kani-kanilang mga lugar bago matapos ang linggo upang matiyak na maayos ang lahat bago magsimula ang paglilitis. Nakatakdang magsimula ang trial proper sa Hulyo Asais matapos ang serya ng pre-trial proceedings at ang paghahanda ng impeachment court. At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angiloaganon and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, habang tayo dito sa Pilipinas ay nakakaranas ng mga matitinding mga pag-ulan at paminsan-minsan mainit din ho ang ating temperatura, napakalala ng init dun sa bahagi po ng Europa, particular na sa France. Kaya naman, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent mula dyan sa France, si Binibining Kimberly Alfaro. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po ang aming pagbati mula dito sa Pilipinas. Kumusta na dyan? At ano po ang inyong kalagayan, kaugnayan itong heat wave na situation?
4: Good morning po and good evening po dito sa France. Hello po sa mga manonood.
3: Ayun, maraming salamat ano? At nagkaroon po tayo ng pagkakataon makapag-usap sa sandali po na ito. Marinyo ho bang ilarawan sa ating mga tagapanood at tagapakinig yung kasalukuyang sitwasyon dyan sa inyong lugar sa gitna ho nitong nararanasang heat wave? Mas matindi ba yung init, ano? Yung heat wave na nararanasan po ninyo dyan kumpara doon sa mga nakaraan, doon sa mga nakalipas ho na pagkakataon na meron na ding kahalintulad na sitwasyon?
4: Kung yahalin tulad po, mas matindi po yung heatwave ngayong taon kumpara sa nakaraan. Kasi po, nung nakaraang taon po, dumadaan lang po yung heatwave ng mga araw. Pero ngayon po kasi, umaabot na siya ng ilang linggo. And maaga pa nga lang po dito, mataas na po agad yung temperature. Kaya ramdam na po agad yung init. And umaabot po siya ng gabi na para bang tropical night ang dating po.
3: We're just curious ano po, gaano kataas yung temperatura na naitatala po dyan sa inyong lugar sa mga nakalipas na araw?
4: Dito mga nakalipas na araw po, yung temperature po ay umaabot po ng 35 degrees Celsius. So mataas na po dito sa Ile-de-France. And nagre-range pa po siya hanggang 38 to 40. Hindi po siya bumababa ng 25. degree. Kaya ramdam na ramdam

0: po talaga namin yung sobrang init dito sa France. Especially po sa urban city dito sa Paris.
1: I see. Dog, kayo na mga Pinoy na galing po dito sa ating bansa, eh medyo sanay na rin naman tayo sa init. Pero ano ho ba yung pinagkaiba compare dito sa Pilipinas? At ano yung, kumbaga, masasabi natin na pinakamalaking challenge sa inyo yung sitwasyon po ninyo dyan ngayong dumaraan sa heat wave ang lugar ng France?
0: Sobrang laki po ng hamon niya kasi po nahihirapan pong kumilos yung mga tao dito dahil nga po mabilis mapagod kasi nga po sobrang init. Dito po kasi yung init dito kung ikukumpara po sa atin sa Pilipinas. Sa Pilipinas po kasi may humid pa at may masariwa pa po yung hangin. Pero dito po kasi dry po yung hangin niya. Yung tipong wala kang malanghap na sariwang hangin po. Yung tipong mas pipiliin mo na sarado yung bintana mo kaysa bukas siya kasi yung hangin na pumapasok po mas mainit. Kaya yung mga tao po dito mas nahihirapan po sila sa init dito. Though sanay naman po tayo sa init kasi nangyayari naman po talaga siya yearly. Pero iba po yung init talaga ngayon. Matindi po siya. Dry air po talaga siya.
1: Okay, si Bombo Everly, may ilang katanungan din para po sa inyo.
2: Alright, dahil nga po dito sa nararanasan pong heatwave dyan ngayon sa France, may meron po bang pagbabago sa oras ng trabaho o operasyon po ng inyong pinagtatrabahuan? Like yung pinapatupad po na flexible work arrangement para po at least matugunan po itong mga possible po na problema sa transportasyon or dun po sa inyo pong pang-araw-araw po na pagpasok sa trabaho?
0: Ano pong pagbabago? Actually nga po yung mga school dito o yung mga ibang company po, mas pinapaaga po nila yung pasok ng mga empleyado o ng mga estudyante. Kasi po, mas iniiwasan po nila na maabutan nila ng mga estudyante o ng mga empleyado yung matinding init o yung matinding sikat ng araw. And hanggat maaari, ini-encourage din po nila na maging flexible sa work katulad na lang po ng work from home.
2: Of course, nice din po namin na makamusta yung kalagayan po ng mga kababayan po nating especially the Filipino community dyan po sa France. May mga kababayan po ba tayo na naapektuhan po ng heatwave?
0: Wala naman pong seryosong issue, pero yung pagiging apekto po ng heatwave sa mga kababayan natin is yung nahihirapan sila sa pagkilos, lalo na po sa araw-araw na pumapasok po sila sa trabaho, bumabiyahe po sila, nakipagsapalaran po sila sa init sa labas. Kaya nahihirapan po sila sa pagkilos, lalo na rin po sa transportation. Kasi po minsan na may mga transportation po na nahihinto o kaya may mga talaga nagsisiksikan na dahil naging limited po siya dahil nga po sa tindi ng heat wave.
2: Alright, good to know naman po na wala po tayong mga kababayan Pilipino dyan na naapektuhan itong heat wave. By the way po, nakaranas din po ba kayo ng pagkawala po ng kuryente at kakulangan ng tubig o iba pang epekto po nitong heat wave? Kasi kapag dito sa Pilipinas, may mga ganyan pong mga impact ito pong mainit pong panahon.
0: So far naman po, nagpapasalamat naman po kami kasi dito sa France, hindi naman po kami nawala ng kuryente. Especially po ngayon during heatwave na sobrang kailangan po ng mga tao ng kuryente. Kasi nga po, sobrang init, kakailanganin po talaga nila ng electric fan, ng aircon. Kaya nagpapasalamat naman po kami na wala naman po naapektuhan sa kuryente po dito. And the same time po, sa supply ng tubig po, nagpa-provide naman po yung mga local government na mga free water area po dito. Hindi naman po kami naubo na kukulangan ng supply o nawawalan ng supply. Yun naman po ang pasasalamat namin dito kasi tuloy-tuloy naman po yung pagsuporta ng government dito. Maayos naman po kami na nairaraos yung pang-araw-araw namin dito sa nararanasan naming heatwave.
2: Alright, Bongo Dennis.
1: Okay, panghuli na lamang po, Ms. Kimberly, ano? Ano po ang hakba na ginagawa ng French government, ano, para maprotektahan naman yung mga residente, lalo na ho dun sa yung mga hanay o sektor ng mga vulnerable, yung matatanda at yung mga batang-bata, mga sanggol, para maingatan yung kanilang kalagayan?
0: Tuloy pa rin po sila sa heatwave alert, sa mga health advisories na regular na nag-advise po na kailangan po talaga na uminom ng enough na water, dalasan ng pagligo, umiwas sa sikat ng araw. Eh, nagpo-provide din po sila ng cooling center po kung saan pwedeng pumunta yung mga tao para magpalamig.
1: Ayan. With that, maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan sa inyong sitwasyon. Binibining Kimberly Alfaro mula dyan sa bahagi ng France. Mga kabongo, mga Kastar Nation, ay kuha na tayo ng mga ulat mula ho sa ating mga lalawigan kaugnayan. Itong mga tinutugay-gayan natin na malalaking pangyayari at mga development. Mga balita sa lalawigan.
3: Bombo Police Report.
2: Pawala po na dating Vice Mayor ng Aboyog Leyte at kanyang anak, natagpuan na at pasintabi po, natagpuan po sila na nasa state of decomposition na. Kumapo tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Bomborayo Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office 8 ang pagkakakilanlan ng dalawang bangkay na natagpuan sa Barangay Imelda Silago, Southern Leyte bilang mga indibidwal na naunang iniulat na nawawala sa Mayorga Leyte. Kinilalang mga biktima na sina dating Aboyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James Bohol. Ayon kay Southern Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Raimundo Graviles, natagpuan ang malabi ng biktima sa isang bangina sa gilid ng highway habang nagsasagawa ng follow-up operations ang mga awtoridad. Batay sa paunang investigasyon, ilang araw nang nasa lugar ang mga bangkay at nasa state of decomposition ang mga ito bago na diskubrihan matapos mapansin ng mga dumaraan ang masangsang na amoy. Sa ngayon ay sinasagawa na ng SOCO ang crime scene processing at isinasailalim na sa autopsy ang mga labi ng biktima upang matukoy ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Matatandaang idiniklarang missing ang dalawang biktima alauna ng hapon noong Hunyo 27 nang sapilitan ng mga itong isinama ng tatlong lalaki mula sa loob ng kanilang warehouse sa Barangay Santa Cruz, Mayorga, Leyte gamit ang isang Mitsubishi Mirage bilang gateway vehicle. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa krimen at ang mga posibleng responsable sa insidente.
5: Totoo po, mayroong nakuha na natagpuan dito sa may parte sa may Imelda, Silago. Dalawang lalaki. Nagkakaroon ng follow-up operations yung Mayorga. Nag-coordinate sila sa Silago para ipagpatuloy yung kanilang follow-up operations. Tatlong araw na parang naamoy na doon sa kalsada, kaya siguro kaya nakita siya. Kahabaan ng highway dyan, Silago to Aboyog, talagang wala kang makikita na yan. Gubat ang gilid niyan .
4: Ang bahagi ng pagkipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Southern Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Raimundo Graviles. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Sa mga nag-aantabay sa ating Foreign Exchange Update, ito po ay nakabatay sa pagsasara ng trading kahapon at magre-resume naman ang kalakalan mamaya alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 61 pesos and 36 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 81 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 37 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 31 centavos at ang Euro ay 69 pesos and 96 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. mananatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tunghayaan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At mga kabombo, sa mga lalawigan, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan. Unahin natin dyan sa bahagi ng Davao Region. Ariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Carrigan Region, Bombo Radio Butuan. At sa Soccsaryen Region, Bombo Radio Jensan. Doon naman sa mga Ilonggo speaking sa parte ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
2: Diyan pa rin po sa Mindanao area, maaaring pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, gayon po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio!
7: Bombo!
3: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
8: Like mo, share mo.
7: Basta Radio Bombo!
3: Star FM,
9: the best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela na mga DJs.
9: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM across the nation.
8: Star FM number 102.7.
3: Basta Star.
11: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatune in ako sa 102.7 Star FM Manila.
12: Sa true long girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
13: Kaya naman, like mo, share mo!
14: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
15: Star FM!
16: Star FM!
17: Star FM!
3: Star FM! It's all for you!
18: Star FM!
19: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
20: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
19: Bet88, your ultimate playground.
21: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
22: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
23: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
24: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
25: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
26: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
27: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
28: Dating, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
29: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes.